Sekelele nabantu abasemgaqweni please. Makukuthi uyazizwa ukuthi awukho right. Please make sure ukuthi uthole isikhathe sanele sokuthi ulale. Thola nje isikhathe sanele sokuthi ulale. Kade ngibuka ingozi yenzeke ngala ngakohluhlu wempela. Kudlule kwabantu abangu 11 emhlabeni. Bengiye ngakhona ngala kophongola izolo ngingomunye wabantu abavalelekile lapha ku N2 nginxikele yangozi yenzeke ekuseni kuzobaphoqa impela ukuthi angishaye opotsho ngihambe ngaphakathi ngakohluhlu impela izinto impela othi mangabe ubuka ukuthi okungenzeka ukuthi oyedwa wo driver kunokwenzeka ukuthi ubezela yaphuma emgaqweni ngoba mubuka nje lo mgaqo impela imoto nje ziyaphambana kuphela kune lane eyodwa ukuthi nje futhi lane evulelekile then bese uyazibuza ukuthi ke ingozi yenzeka kanjani okungenzeka ukuthi oyedwa impela ubanjwe nje ubuthongo ubuthongo ke sebuphoqa ukuthi kudlule abantu bangu 11 emhlabeni so please mawuzi ukuthi awukho right make sure ukuthi impela uyathola indawo yokuthi uphumule noma ngabe kuthiwa mhlambe naku bayakuphusha ningizwe o driver bama truck ekakhulukazi bekhala ngokuthi kwesinye isikhathi ngcindezi zisuka iqhamuke emuva enkampanini kuthiwe ayiphuthumi truck ngoba ke icustomer lilindile phambili nisho ngabe kuthiwa uyabona udrive usuke eGoli izolo wazofika la eThekwini athi mefika la eThekwini athulule mhlawumbe uthulule ebusuku athi ucontroller phuthuma endaweni ukuthi liyafuneka icontainer noma uyafuneka hamba ulayisho omunye umthwalo uyotheqeda kuthiwa lo mthwalo uyafuneka empangeni engakashaya u10 vela sekhe isikhathi sokuthi alale uma nje kubuka ukuthi base uyasebenza manje ebusuku so sekuzomphoqa ukuthi vele njengamanje akaphuthuma empangeni uyothi uyofika empangeni nakhona kube nomthwalo omunye okhona kuthiwe phusha ncenga and then bese kudaleka ingozi.

Siyabonga nkulu kuNkulunkulu uthembekile kuseni sibonga nje nkulunkulu kwethembeka kwakho siphinde sibonge nkulunkulu ubukhona bakho sibonga umusa osenzela wona siyaqonda ukuthi asivuki ngokuthanda kwethu noma ngamandla ethu kodwa kungumusa kaNkulunkulu ukuvuka sinikeza usuku olandelayo usuku olusha asipha amandla siyazi ukuthi futhi ke nkulunkulu baningi nabantu abangasifuni kodwa ke Nkosi uyasivikela kubo siyazi futhi Nkosi ukuthi bakhona nabasithakathayo kodwa Nkosi siyithola singathakathekanga singashaya ungastroke silokhe siyithina nje siyabonga nkulunkulu siyazi ukuthi Nkosi hayi ngoba sihlakaniphile noma sigqihile sinokugqiha okuthize kodwa sigqihe ngawe Nkosi siyabonga nkulunkulu siyabonga ukuthi namanje uyasiphilisa uyasisebenzela siyayibona nemiphumela futhi yokukukhonza siyabonga nkulunkulu siyabonga ekuseni siyabonga thixo siyabonga siyabonga wena omdala kuneyinsuku siyabonga siyabonga sibonga ukwenza kwakho athi ohlabelelayo namhla Nkosi ngiyamangala mangibheke emuva umangazwa yini umangazwa ukuthi ukuba wena Nkosi ubungenathi ngabe kade saphelela endleleni ngabe kade safa nokuba siyasurvive Nkosi umusa wakho awu siyakubonga ke nkulunkulu ekuseni ukububungekho wena Nkosi awu kububungekho wena Nkosi ngaba sikho la sikhona basho njalo madana Maria bathi Nkosi ukububukhona Nkosi ukububukhona ngabe umne wethu akafanga ukube ubukhona asifisi ke nkulunkulu ukuthi ungabibikho ezimpilweni zethu ngoba siyazi ukuthi mawungekho wena siyaduka endleleni mawungekho wena siyaduka endleleni uthi kuMoses nkulunkulu uma ngabe ungasikhuphuli wena ungaba ingxenye yokusikhuphula usisezweni lesethembiso ncono singayindawo siphelele ehlane mawungeza ukuba ingxenye wena yokusikhuphula singamane siphelele ehlane ngoba kuyokwaziwa ngani ukuthi sila sikhona kungenxa yakho kuyokwaziwa ngani mawungekho wena uthi ke Nkosi mawungekho angini asiyindawo nami ngisho njalo ekuseni nawe ngicela usho njalo ekuseni Nkosi mawungekho wena kungcono ungahambi ngilinde wena Nkosi.

da okusishintsha amagama kodwa zinawo amandla okushintsha ubuthina. USathane unawo amandla okushintsha amagama ethu kodwa kanawo amandla okushintsha ubuthina. Bathi labafana angeke size sishintshe, angeke size sisuke kuma grounds wethu la simkho. Siyayazi indawo esimi kuyo noma ningasiqamba amagama. Lento yokukhula ebukhoneni bukaNkulunkulu ihambe izifike la ukwazi nokuthi ungubani wena, noma uSathane engasho mapha amazwi noma engakupha noma iliphi igama elakhe lelo gama, akusilona la kuyena odecide ukukubiza ngalelo gama, akusi wena ozibize ngalelo gama, wena uyazazi ukuthi ungubani. Uyabona masingafika kwimaturity la yokuthi noma besithuka kodwa inhlamba abasithuka ngazo zingasinyakazisi. Zingasinyakazisi. Amagama abasikamba wona namagama abasipha wona. Kunabantu namhlanje abanye bangasibizi ngamagama esizalwe ngawo, abanamagama abo abasibiza ngawo. Amanye sibizwa ngokuthi siyizahluleki. Basibiza ngokuthi siphiwa amagama kodwa siyizahluleke. Abanye sebeze baphiwa amagama ngenxa yezimo abaphila kuzo noma izimo ababhekene nazo. Isithe sathatha leso simo sabanikeza kwaba yigama lakho. Istigma baphila bane stigma. Hayi isidakwa lesi. Ushubani lo isidakwa? Ushubani lo ukuthi ushubani uphiwa isithe sikunikeze igama ngenxa yecondition ophila nayo noma ophila kuyo. That is why ngenkathi uDavid ebuza ukuthi ukhona yini ongenzelwa omusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan, kusukuma indoda eyayigadile igade umuzwa kubo uSiba ithi yebo khona, isithi kodwa ulunyonga. Uyabona ukuthi abantu bayathanda ukusinikeza amagama okungewona amagama esiqanjwe yiwo abazali abasizalayo. Isitha siyanikezana igama. Ungavumi ukuthi isitha sikunikeze igama likufanele. Ungavumi ukuthi isitha sikunikeze igama bese lelo gama likufanela. Awu sasivele sishilo. Ngiyamazi lo isahluleki. Why to zama ukwenzani? Why to zama ukwakhani? Zama ukwakhani. Why to zama ukuqala ibusiness lani ngoba ngiyamazi lo uyahluleka. Ngiyamazi lo. Ungavumi ukuthi sitha sikuphi igama bese igama likufanele. Ungalimukeli igama oliphiwa isitha. Ngavumi. Laba bafana labo Daniel no Abednego lamagama esizwa abadume ngawo eBhayibheli akuona amagama ababeqanjwe wona kodwa babenesinqumo nje enhlizweni yabo bayimisela bathi even etafuleni lenkosi ngeke sidle ibiliboco ngoba kufuneka sikhule sifike la to a point la sazi khona ukuthi akuzona zonke izinto esinikezwa zona esizithathayo. Asimukeli yonke into, akuzona zonke izinto esizamukelayo. Akuona wonke amatafula esidla kuwo, akubona bonke abantu esihamba nabo. Kwasho ukuthi iBhayibheli lifike kabi, lafika kubantu abarong abazazi ukuthi bangobani, abazazi ukuthi banqumeni, abazazi ukuthi bafunani.
Yabona nje makhosi njengoba nisebenza lapha eGoli.

uyabona njengoba nje kukhona izinto ongenazo kodwa usebenza. Abanye bahola kahle, basebenza kahle, bahola kahle. Kodwa izosha imphumela ukuthi imali uyenzani? Izosha imphumela ukuthi imali uyenzani? Imali uyenza izosha imphumela ukuthi imali noma bethu uhola imali encane kangakanani angikhathali, kodwa imphumela izosha ukuthi imali uyenzani. Imali uyenzani? Kunento ebizwa ngimphumela lithi iBhayibheli, laba abafana bayinqumela bathatha nesinqumo. Kunezinye izinto ezidinga nje ukuthi sithathe isinqumo, hayi izinto ey'ningi. Sithathe nje isinqumo. Sithini isinqumo osithathile? Sithini isinqumo osithathile? Imali ma uyiqede ema-BNB izophuma imphumela esho ukuthi imali wena khona la uyifaka khona u-investaphi, khona la u-investa khona, kukhona la u-investa khona. Imphumela ayiwaqamba amanga. Kunento ebizwa ngemphumela empilweni engawaqamba amanga imphumela. Kunento engawaqamba amanga imphumela. Ngiyibekile imphumela. Kulungile, ungasikhohlisa thina sizokholwa thina lokho okushoyo. Asinankinga, asizokholwa lokho okushoyo, asinankinga. Kodwa ama-result azophuma. Azophuma. Noma ungathi siyathandana nje asilali, siyayithandanela nje asilali, hayi asilali, siyayithandanela. Kodwa izophuma imphumela yokuthi niyayithandanela nje anilali, niyayithandanela. Izophuma imphumela, ikhona imphumela. Khona imphumela. Khona imphumela. Kunento ebizwa ngimphumela. Kunama-result. Ama-result awaqamba amanga. Iwona azosha ama-result ukuthi le nto ayishoyo iyiyo yini noma isiyiyo. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Izophuma imphumela yokushayela uphuzile. Don't drink and drive. Ikhona imphumela. Izophuma imphumela. Ama-result wezilu azophuma ama-result. I'm telling you, azophuma ama-result. Ngeke ngaphuma ama-result. Abanye bazobe behlukanisa nje ey'tokufeleni zokubeka imali. Kuzoba sengazuthi umuntu urojiwe. Uma ngabe abanye sebemukela imali akade beyibeka unyaka wonke, naye semukela imali ayibekile unyaka wonke. Awageji weyuza. Ama-result awageji. Awageji. Kunohlelo engangilibuka kudala elalithi ubani utata wakho, ubani utatakho. Yayiphika indoda iphike ithi hayi akuyona emingane wayengayiphethe kahle uma wayo, bese ethi uNimrod, inkosi ubaba uNimrod athi kulungile, asithathe asithathe ama-test. Emva kwensukwana sizobuya nama-result. Iwona azosho ukuthi ingane yakho noma kusiyo. Mayabuya ama-result awawaqamba amanga. Iwona azosho ukuthi wena ubukade usebenzelaphi. Ama-result awawaqamba amanga. Wena ubukade usebenzelaphi. Ubukade usebenzelaphi. Hayi, khona into enza ngayo. Hayi, bathwele. Hayi, hayi, angeke nje. Hayi. Azophuma kodwa ama-result. Bonke abantu aba-negative, abakhuluma negative, ababhizi bahleli ngamagama abantu, bengenzi lutho, ababhizi bathukana nabantu, babhizi benza izinto

Bathandaza. Hayi mina ngidli kakhulu mina. Angithi pho ukukhuluphaliswa yini mawungadli kakhulu. Hayi mina ngidli kakhulu mina ngithi choko ngithi choko. Kodwa ama result azosho. And ama result awaqamba manga. And ngeke uzukwazi ukuphunyuka kuma result ngoba akuphunyukwa kwimphumela, akuphunyukwa kwimphumela. Imphumela isho impilo yakho obuyiphila ngasese. Imphumela nonto isho imikhuba yakho emihle noma emibi obuyenza ngasese. Obuyenza ngasese. Izosho imphumela. Njengoba siguga nje, izosho imphumela ukuthi senzeni sisenamandla njengoba siguga nje. Unayo yini plan ka 5 years from now? Unayo yini plan ka 10 years from now? What is your plan? Tini plan yako? Uya sticker yini ku plan? Noma uya cheater i plan? Uya cheater i plan noma uya sticker ku plan? And ama result azosho ukuthi ubuyi cheater i plan noma ubu stickile ku plan? Ngoba akhona ama result azophuma. Khona imphumela. Imphumela isho uqobo lwakho, isho isho impilo obuyiphila singayiboni ngasese. Imphumela isho impilo obuyiphila ngasese. Uyabona njoba nje ngibhizi ngihamba ngiya kompumalanga ngiyosebenza ngiya ko Eastern Cape ngiya ko Goli ngiyosebenza funa ngabonakala phela ama result okwehla ngenyuka ngalale ekhaya ngidela izingane zami ngihambe ngiyolala ezintabeni ngithi ngizama impilo imphumela phela kufuna ngibonakale angikwazi ukulala ezintabeni ngehle ngenyuka ezintabeni kodwa imphumela engabonakali faka kubonakala ukuthi ikhona into engiyisebenza ngenzani ngenzani ngenzani kunento ebizwa ngimphumela empilweni ngenzani. Yes, siyabona ukuthi uyasebenza. Kodwa ithini imphumela yokusebenza kwakho? Ay! Kunento ebizwa ngimphumela wemlalela ekhaya. Kunento ebizwa ngama result wemlalela ekhaya. Kunento no, awukwazi ukuthandaza ingaphenduleki imkhuleko yakho. Awukwazi ukuthi uyathandaza ingaphenduleki imkhuleko yakho. Kuna ma result okulala okubhudla ubuthongo okuvuka ngo 9 ngo 10 kuna ma result abantu abavuka ekseni ngo 5 belungisa impilo njengoba nje ngiphuma ngo 2 ekhaya ekwami njengoba ngishiya umbhede wami ngo 1 ngiyavuka ngo 2 ngiyaphuma ngiya driver ngiza la ngizoqala ukusebenza ezweni lomzansi ngiphume lapho ngihambe ngiyosebenza umsebenzi engiwusebenzayo akubonakale phela ukuthi ngenzani awukwazi ukufukuza ingabi bikho inkokhelo konke ukufukuza kunenzuzo ingaba ma result abhedayo ingaba ma result amahle kodwa yonke into oyenzayo inawo ama result inawo ama result izophuma imphumela izophuma imphumela hey uzovela ungiyoshe ekhaya Hey uzovela ungiyoshe ekhaya. Njengoba ulapho eDUT UKZN wherever na ukhona othu uyafunda khona. Asaze thina ukuthi uyafunda, sizwa ngawe ukuthi uyafunda. Kodwa into ezokwenza sazi ukuthi ubufunda imphumela maphela unyaka iyona ezositshela ukuthi ubuwenzani lapha eres ubuwenzani

0: okanye i frequency modulation sithola ku 98.0. Sawubona wese siqavile, ngiyabonga ntombi. Angithi manje lapho ubhalile ubhalu uyuza, mina ngizokubona kanjani uyuza. Bingelele kumfundisi ubaba uyakhana imyando kazi lam. Ngibuyile eMpumalanga, mina sengisekhaya. Ngibuya izolo, ngikhona ukuthi nawe kubuyile. Ngizwile ukuthi ke ngomhla ka 2 kulo kulomgqibele siya kuwo, kuyoba kuyi Friday mangaphosisi, ngizwile ukuthi kuzobe kunedili lomculo lapha elizobe likhona la kubaba uyakhana imyando, ihubu lebandla ngawumhla ka 2 ngizwile ukuthi sobe sikhona lapha ngizokhumbula nje, ngizokukhumbuza mlalelo othanda nje umculo othanda umculo wamahubo uthanda umculo wamahubo, wabuya khanda zobe nomculo lapha wamahubo, ihubo lebandla. Zokukhumbuza nje indawo ukuthi uba ukuthi nje ufisa ukuyodumisa, hamba uvashe, kuzobe kunale nkonzo ezobe ikhona lapha enze uyena ugazi lami babuya khanda imnyando. Nedi nje umuntu uzobe ethanda ukuthi, kodwa ke sizobona senze uhlelo ukuthi umuntu avele kule nkonzo. Izobe lapha eJewish Hall, singakhumbula, yes, izobe seJewish Hall ngo-6 ntambama ngawumhla ka 2 ishuthi ke kuyose mnyango kuleyo nkonzo yehubu lebandla ilambila bizobe lapha eJewish Hall. Uma umuntu nje othanda umculo lo uyabona lo esakhula ngawo, uyabona lo wamaweseli umbedesho yabona nje yonke leyo vibe leyo izobe ikhona ke kule nkonzo ezobe yenziwa ubaba uyakhala. Ngiyajabula kakhulu ubaba uMnyando, kulungele, siyathokoza kakhulu. Asikhulume ke nawe incingo zethu seyivulela ke manje. Asikhulume ke nawe 060-480-7164 iyona nombolo leyo ongangithola kuyo uma kuthi uzwile izwi lenkosi. Besivuleka incwadi kaDaniel chapter 1 verse 8. Sikhuluma nje ngokuthatha isinqumo, sikhuluma ngama-result, uthi ama-result awawaqamba ma ungasikhohlisa thina, uthi angibhemi uzosho umlomo ukuthi uyabhema, uthi hayi mina ngiphuzi, uthi hayi mina ngiyathandaza. Izo kuzosha ama-results azosho ukuthi awuthandaza, angeke uwakhohlise, angeke uwamanipulate ama-results. Besisho njalo namhlanje, kusenzithi angeke. Uma ungayibeki imali uqamba ma ngokuthi uyayibeka imali uzoshaya phela uDisemba, kuyahlukaniswa, azosha ama-results ukuthi wena ubuyibeka noma ungayibeki. 0604807164 inobona shayo yomcingo, umsakazo wezulu lomzansi, 28 minutes past 5. Molo sezulu lomzansi, sawubona.
1: Hello.
0: Chelos.
1: Njalo mfundisi wami.
0: Inkosi ilungile, ngeza wena Jesus.
1: Awu ngiyabonga mfundisi wami. Hey, wasi vusa mfundisi wami. Hayi. Ngiyawazi ama za Daniel 1:8, hey madodhey. Ukuthi ama result nanka. Ngoba nanku nyaka uphelile uzokubuza ukuthi wenzeni umnyaka wona.
0: Imphume.
1: Hey madodhey, ukuthi ngoba singakwenza uyenze into ngale ukuphela unyaka kodwa
0: Jesus Hayi ungasikhohlisa nje kodwa ama result ngeke uziwakhohlisa, futhi ngeke uwa manipulate ama result. Ama result ayiwona. Nabantu laba abaku prove wrong, abathi uyilento abayishoyo bona. Vele wena uma usaphendula ngomlomo uthi hayi mina angikona ukuthi no, ama results yona azosho ukuthi azoba prove wrong. Molo sobona.
2: Yebo, unjani baba Mageba?
0: Inkosi ilungile, ngezwa wena.
2: Yebo, ama results wona azosho. Kuzo December nje kuzothi ngena ukudla kwestokofela, wena uzobe kungenani. Uthi awuphuzi kodwa unanku December sokubona usuhamba udiyazela, ama result on azosho. Dumisile mlambo kwamashu ka J.
0: Siyabonga kakhulu, iqiniso.

0: umsakazo wayizwi lo mzansi obona.
1: Molweni Mageba, njani?
0: Siyaphila mama, njani nina?
1: Siyaphila nathi.
0: Yes.
1: Yebo, ngichaza nje le ama results noba ungaqamba manga kodwa ama results ahlele zobakhona.
0: Futhi azokhuluma iqiniso ama results.
1: Akawathetha manga ama results asho nje lento ikhona. Wazi kahle usuhamba tata, inkosi.
0: Siyabonga kakhulu mama, thank you. Right. Msakazo izilo mzansi ku 98.0 mosadwa umsakazo siyakubingelela sawubona. Good morning. Abshin Dumelang Bojo. Siyabereka. Basho njalo ke le Mpumalanga kwamhlanga bathi siyabereka. Basho kusebenza bathi kubereka. Bese bethi kaXhosa siyaphangela. Molo izilo mzansi sawubona.
2: Makebo mkulu ezini lo mzansi uyabingelela ugogosi emzomusha.
0: Gogosi.
2: Makeba ngizwe kahle ma uthi kufuneka amarizathi. Ungaba udrayiva ufunda isikolo kodwa amarizathi afuneka. Angazi makeba noba balalele na usamandla uba ma ubizwa amarizathi ngelanga lokugcina.
0: Amarizathi
2: abafundisi abasemotweni omama ngadebe bomama engihamba nabo ayefuneka amarizathi ngelanga lokugcina.
0: Awu so siyabonga gogo.
2: Ngisho ugazu uqobo lakhe amarizathi akhe ayawufuneka ngelanga lokugcina udrayive uqobo. Ngelanga lokugcina kuyobuzwa kuthiwe gazu veza amarizathi.
0: Ziyovula incwadi gogo kubhekwa amarizult.
2: Uzongisize Mageba ngendoda engenkulu, indoda yomphongolo uyitshena ukuthi ugogo wasemzomusha uyayikhumbula kakhulu ngoba phela akwazi ukubhala loko kwenzeka endodeni yomphongolo.
0: Kulungile gogo, siyabonga.
2: Ngiyabonga Gaps kakhulu ekuseni.
0: Amen. Right, izwi lomzansi ku 98.0 isikhathi exactly ka 5:32 kuwena osaphuma ke emsebenzini mawukuthi ungena ke u 6 ayu late kakhulu kungcono ungena u past 7 singakwazi ukuthi ke ayuyibambe. Right, sibekena ngomunye moto sobona izwi lomzansi sobona.
3: Mateba
0: siyaphila, sikhuluma nobani kuphi?
3: Khona nashanya lo.
0: Yes mkhulu. Ulayini wakho ubheda kakhulu mkhulu, yaza kuzwakali lutho. Gogo angicela ukubamba, asizwa ngempela, asizwa lutho. Nganoma usesitimeleni noma kukanjani kodwa nje kunomsindo omkhulu owenza singezwe. Sixole kakhulu mntaka baba. Nxese. Siyaxolisa, siyayixolisela. Molo sawubona.
4: Baba umsindiswa.
0: Izwi lomzansi.
4: Makeba ngiyabonga baba mntwana.
0: Sikhuluma nobani kuphi?
4: Amarizathi ayofuneka uMazibuko baba.
0: Yes Mazibuko. Amarizathi awaqamba manga. Impumelelo.
4: Amarizathi baba ayafuneka.
0: Izovela.
4: Isifiselo Chester wo plus. Fanele udlale iresults yafuneka baba, ngiyabonga umbusele kufeni baba.
0: Siyabonga mkhulu. Thank you very much. Right. Kumnandi ngempela manje. Umsazo izilo mzansi ku 98.0. Amarizults azovela. Molo sawubona.
5: Ngibonge tuso.
0: Siyaphela njani?
5: Siyaphila na.
0: Yeah.
5: Yabonga kakhulu umlayezo.
0: Yes.
5: Amarizult azovela.
0: Azovela amarizult.
5: Into engiyithanda ngamarizult aqonda umniniwe akayi komunye umuntu.
0: Hayi, awaqamba manga, aqonda ngqo kulo kade lokho bukusebenzela kuza kuwe.
5: Masiphuze wena ke kudaka kwini.
0: Hayi, awukwazi ukuphuza omunye kudaka omunye umuntu. Wena, kuzodakwa wena.
5: Siyabonga Bishop Smoke kakhulu.
0: Siyabakhulu kamazela, thanks. Right. Amarizathi anjalo akwazi ukuthi kuphuze omunye umuntu bese imphumela yokuphuza bese ivela komunye umuntu. Aqondana nomnikazi wazo ngqo.

0: Right, umsazo izulu mzantsi ku 98.0. Sibheke nangomunye. Molo sawubona.
1: Eh, tata kunjani?
0: Siyaphila njani?
1: Ah, siyaphila kebrishiyana.
0: Eh, sinkhuluma nobani?
1: Hayi, ukhetha noDlomo umonifier tata.
0: Eh, Dlomo.
1: Hayi, ayishafunda tata keba. Yonke imihla nje ihlalela futhi angikho anama zamaninzi ziyasikhuthaza la kebrishiyana.
0: Izovela impumelelo.
1: Hayi, izavele, siyayavele, izavele. Yafunda imihla nemihla amagebe, yanikhuthaza mandala, yanikhuthaza, nikhuthaza amazwi akho
0: manje. Eh, siyabonga khona mfuka Dlomo, thank you.
1: Ngikusukile baba, ngikusukile baba, siyafunda amagebe manje. Ningaphela amandla manje emilento, ayicela umazini, inkulumo zenu ngathi ilento zincane ngathi kithi zinkulu zasaka tanti.
0: Ah, siyabonga khona mkhulu, thanks.
1: Ngiyabonga kebe, ngiyabonga
0: kebe. Angizwa la siqunga sehluthi kuzwakala kanjani? Oh, okay, abafonayo. Modo sawubona izulu mzansi?
2: Baba Makhelo.
0: Siyaphila njani tata?
2: Yabona ke tata njani wena?
0: Ah, usikhuluma nobani kuphi?
2: Ukhuluma nomfankeli wangithi ula eBhamsela.
0: Hlomuka.
2: Ehhe, hayi. Azovela, ayike indlela azovela.
0: Azovela imphumela.
2: Hayi, sivelile vele ukuthi ubalo uphetheni uhamba nalo.
0: Ah, siyabonga uhlomuko.
2: Noma kanjani kwena?
0: Eh. Right, siyabonga ke kungidi ngakhumbula ke ungidi ke uhlomuka lapha elindelani lapha umama ungidi. Eh, izalukazi ke zisikhulisile lapha. Uma kasiphiwe ngidi. Eh, inceke inkosi siyahlala lapha eClemont siyaganwa lapho siphiwe ngidi. Insizwe sasikhula nazo ke sikhuluswa omama omama unyandeni omama umtshali lapha ibona omama ungidi omama umthethwa aw siyabonga molo sawubona
3: yebo sikhulujani
0: ze right gaps
3: bathi mabechekwa babafana batholakala ukuthi ukudla bebekudla ubenze baba bahle kakhulu.
0: Ngithanda le oyishoyo oweshaba bathi mabechekwa abafana kwase kuvela ukuthi le nto ababethi bayayidla inayo imphumela kwavela ngiyayithanda lo oyishoyo
3: ama result
0: bathi mabechekwa abafana
3: awusika Gebozi hayi siyaphila ube uNkulunkulu abe nawe Gebozi siyabalala le dilosilisi
0: Shaba, thanks. Bathi abafana mababekwa phambi kwenkosi kwatholakala ukuthi bayacwebetela. Bahle, baphilile. Kwabheka ukuthi bebadla yani. Kwathi cha, bebedla imifino, bephuza namanzi. Kwathi le nto bebeyidla kungathi yababa ibuhlungu. Iyona le ebenze baba bahle baba yile nto abayiyo. Kwesinye isikhathi izinto ezibuhlungu izona ezisiletha entweni ezinhle. Ay nyazizwa mina. Babeshujana bashulu bakusa bayafi laba bethi hayi nyazizwa mina. Hey gobi itayela ziyahamba ifike zedlule. Bathi babebeko bafana phambi kwenkosi behlolwa bechekwa ngoba bathi bona abazuzidla icofi. Kodwa bathi mabechekwa bafana. Kwabonakala ukuthi lento bebeyidla ngathi yababa engathi ayimnandi abantu bebahleka. Ngoba kuyenzeka uhlekwe ngoba bebona abantu izime engathi azikuhambeli kahle kanti abazi ukuthi kunezinto uNkulunkulu azenza ngemuva. Kwesikhathi kuyenzeka abantu bekuhleke beze bekubize ngesilima, bekubize ngempatha, bekubize ngenyoni. Kanti abazi ukuthi lezi zinto ezizibile ezenza ubukeke njengenyoni. Kusasa izona ezobaphendukela laba akade benza izinto bebona engathi bona bawoklepha. Ngoba ukuhlakanipha kuyaphela kodwa ubula kupheli. Modu sawubona izulu mzansi.
4: Amen baba kunjani?
0: Inkosi ilungile njani wena?
4: Ngiyaphila. Ukhuluma noKristo kangongeni lasi kaF.
0: Yes phili.
4: Noma ungaqamba amanga usuyile esikoleni ungayanga kodwa ama results azovela ngiyabonga.
0: Siyabonga kodwa phili.
4: Uhambe nenkosi.
0: Right, thanks. Right, isikhathi exactly ke 5:40. 22:06. Imzuzu eyishumi nambili esele ngaphambi kushaya ihora lesithupha. Uzongena kumxolisi mhlongo enginikezeke imbizo.

0: Breakfast Show. Hamba nginethimba lakhe ngapha endabeni uzusiswe Titi umzukulu wami. Bese kuthi ngapha ku sport. Imbelukazi, awuphethe umambili madoda. Tokaze enhle emhlophe. Enomoyo phansi ehleka kuphela. Uvela phele insini umambili. Ungazi utsekenzeni ke manje. Uzobe khona nginika isport ekuthatha kubeka. Sibongele bafana bafana. Iwinile ngo 2-1 shaya kikini. Azophuma ama results wempumza, azophuma. Siyabonga kakhulu mfowethu. Angihambe ke ngiyodayisa, mama uyodayisa ke, sengizobuya ke sengigoqa. Kusasa ngiyakuthembisa ukuthi uzobe khona umama usiphithiphithi, umama Madlala udokotela. Noma kanjani uzobe khona ngiyakuthembisa ungaphuthelo sikhuluma indaba ejulile noma mosiphithiphithi asambe siye udayisa bese ke siyabuya.
1: Hey, uyazi izinto esizibona la lokhini. Bona lo mjidi estradini sethu. Njalo nje kusele uzwa ngomsindo ehle nyuke ephushana namathole.
2: Eqaleni besingazi ukuthi yini lengaka yenzayo lo mfokazi.
1: Masithi inhla, hey, sabona sebabaningi abahamba naye.
3: Uzweni wena, ngithi kwasekuwudwendwe abantu beqokelela iglass ngamathole.
2: Wonke umuntu waqala wasibuza ukuthi kasi bafunani ingaka ngala mabhodlela.
3: Kanti ke baqokelela iglass bayihambise eBuyback Center lapho bafike bathole khona imali.
2: Sikhuluma nje sebabaqokelela ilokishi lonke le.
3: Uyabona ke iyona ndlela yokwenza iglass

0: Na umageba njobe tu ya kodwa nje. Kufase mbone nge msebenzi umageba utu ya kodwa. Sibona nge mpumene, sibona nge msebenzi. Asimboni nge ntshumayelo, simbona nge msebenzi. Modo sobona.
1: Awu kewash.
0: Njalo nje.
1: Awu ngiyaphila njani ngodi zwa.
0: Sukhathala kangaka ubandwe ngikhuluma naye.
1: Awu dawunde manje, awabe kamaya ngomphumzeni manje nawo sesimkhathele.
0: Cha, ngizo lo muntu okukhulumela phansi kangaka ungathi ukhathele, wena umuntu umphumzeni. Awu siyabonga ncike Nkosi.
1: Awu dawunde, hayi ngkhona ngiyawuzwa.
0: Siyabonga kakhulu man.
1: Yeah, I wish sharp would be.
0: Hey, actually would go sharp kumfundisi kuthiwa amen.
1: Amen, no, hey, ha, ama results
0: ja. Ayavela ama results ukuthi hayi, le inkalakatha lezi ayikholwa le inkalakatha lezi. Ayavela. Noma ungayishayike ipodi mfono wami, uyishaye uzuyishaye ngenyawo. Asikuboni ngokushaya kwakhe ikeyboard ukuthi uyakhona. Ngisho ungacula udumise, udumise siginqike. Kodwa asikuboni ngokuhlabela kwakho. Asizukukubona ngokuhlabelela kwakho. Isiphiwo nje leso. Isiphiwo leso ukushumayela isiphiwo. Asikujudge ngokushumayela ukuthi

Shaka mna ndika nchalo ngempela lengoma. Emsakazweni wakho ezilomzansi. Uyabona ke kumnandi ngohlobo olumangalisayo. Kuthi ke ukhulume udale. Akukho sikhali esilolole mina esibekiswe ngakimi esiyophumelela. I stand in authority. Emsakazweni wakho ezilomzansi. 98.0. I declare. Ayikho ke into ebaluleke njengoku declare. Lokho ofuna ukubona kwenzeka noma lokho okudingayo kuyakha impilo. Ekuseni ke namhlanje kumsomluko siqala isonto bakithi. Igama lohlelo isenza kwenzeke kusekuseni nje. Angoseke mlalele ukuthi sigame ngani ohlelweni lakho namhlanje. Ungagijima ke uye

0: Alright, ke asambe soqala ke sigijime kanje sithathe nathi voice note. Siza ukuthi ubani ozalwa namhlanje.
1: Amen, angibingelele ezweni lomzansi. Ngibingelele masindi labalaleli bonke egameni kaJesu. Hayi kuzala ingquthufu, yabo lenyanga. Iye ingquthufu. Lenyanga kuzala ingquthufu, kuzalwa uMambasi, uMagwamanda. Emolweni. Ingquthufu lezalwayo. Ngithangisho njalo ke. Ngithi halala. Halala mina, halala mina, halala mina. Birthday, birthday. Lenyanga, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay oluhle kumina usuku oluhle kumina ngiyabonga masihindi kumambasi magwamandimo lweni
0: oh bakithi mambasi happy birthday to you my love igcina inkosi sithando igcina inkosi inqothovu Othayi namhlanje kuzale ingqothovu. Happy birthday to you ke sithandwa sami igcina inkosi wengqothovu ikuphumelelise kuwona konke nje osakufisa oyifisela khona empilweni yakho naloko ke okukhulekelayo ukuthi inkosi kuphendule ikwenzela umusa. Okuhle nomusa kuyilandela impilo yakho isibusiso kakhulu wengqothovu. Angikholwa ukuthi ke abaseduze bazokwenza ukuthakasela usuku lakho. Babuze nokuthi uyawudlala ini bakithi. Awu kodwa wengqothovu. Alright, asam so bheka omunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi FM ngalolu suku. Sibuka nje ukuthi ubani ozalwayo.
2: Ngibingelele izilo mzansi. Ngithi ngicela ukuthi happy birthday kundodakazi kasisi wami uMampho. uMampho uNozipho wakwaMthumbini. Uhlala eNanda eBhambayi. Sebenze Phoenix ngithi nje happy birthday Ntombazane ukhule nje uyiphathe kahle ukhule uzibe nezinye lodwa umfiselayo umamncane usibongile umamdube enande engcunqini ngiyabonga
3: we masindi ukhuluma nomabhodla la omkhulu inqebu kwamashuka J omkhulu kunabo bonke kunomabhodla obaziyo ngithi happy belated birthday ku kuzo wakangwane endwetwe ungwane endwetwe ubezalwa ngomgqibelo ngithi nje happy belated kuyena akhule nje uNkulunkulu amhlahlamelise uNkulunkulu amnike lokho kufishwa enhliziyo yakhe. Ngibonga kakhulu we Madlaba Chube umhle. Ngiyabonga.
0: Sibonga kakhulu Mabhodla sambe siyobheka ukuthi uthini umlaleli. Sithi happy birthday to you. Wena ozalayo namhlanje. Khona kosiphalele uthi sawona sindi namhlanje kuzalwa uakhona wakwamkhize uthi ke ngimfisela nje ukuhle kakhulu umntana kadade wethu ukhule nje akhona uphumelele kukona konke uhloniphe umhlaba uyakuthanda kakhulu ungane wakho siyabonga kakhulu wengane yakho

0: Ngoma uyayizwela ngempela mlalelo lozolo lento hey bakithi ingoma ithi nomkhitha ngasoke lesikhathi isikhathi manje seku 13 minutes after 10 sihlezi kamnandi lengoma uyinikezwa uMusa ethi nomkhitha asambe ke mlalelo sekuyisambe lisethu macele njoba ngwasile ngathi soba naye la emsakazweni wakho izilo mzansi FM sixoxe naye asithatha sibeke ngohambo lwakhe ngoba yona nto le esuke ngempela kuyona esifunayo ukuthi asithatha sibeke ngohambo lwakhe sisuka naye emuva ukuthi aphela sikwazi ukumazi kangcono njengoba sesimbona umacele esebenza manje kahle kahle usukaphi nanokuthi ke wenze kanjani umacele ukuze simbone esenenkampani ebizwa ngebheka muva esekwazi ukuthi abanye abantu besifazane bakwazi ukuhlomula kuye bahambe bayokwazi ukubeka isinkwa etafuleni einganeni zabo asikubingelele sikwamukele emsakazweni izilomzansi mama Macele
1: yebo ngani yami ngiyaphila mina
0: siyathokoza kakhulu mama mangabe uphila siyajabula futhi kakhulu kuba nawe emsakazweni izilomzansi FM namhlanje sifisa ukuthi sikunikeze ithuba ubingelela umlaleli olaleli ngalesikhathi
1: sanibonani balaleli nehlobo zonke usizakele lo wakacele ehe ne enmaziyo sizakele uzalelwe eSunface kanhlalwane
0: kanhlalwane lapha eSunface
1: yebo kanhlalwane lapha ya enkosini yakithi ubhuti wami uphumo kwakhe ecela usashona manje sesiphethweke indodana
0: yes
1: uzalelwe khona nkosiyami usizakele ekhaya kungahambi kahle
0: ngiyakuzwa
1: hayi sizakele wakhula waze wazofika la kule Theku wafuna imsebenzi sizakele wangayithola imsebenzi kaze ngacamanga ukuthi ake ngithenge umshini omncane ogwedlwayo ngathunga ngawo lo mshini omncane ogwedlwayo amaphinifa ngihambe ngiwathwale ngihambe ngena ngeyindawo ngabona ukuthi hayi kuyazameka lana ngingazange ngifundiswe umuntu
0: imake ungakaze uzubone mhlambe ekhaya kuthungwa noma umama ethunga
1: uma wami nje welukela amacansi
0: okay
1: eyilukela amacansi lokhu mina ukuthi ngize ngithenge umshini kwayisukela emqondweni nje wami ngaqhaqa iphinifa likama ngafunda amaphinifa ngalo lephinifa likama angizange ngiye kufunda
0: okay
1: konke lokhu nje engikwenzayo mina kusuka nje emqondweni
0: okay manje ukuthi usika kanjani iphinifa usubona ngalo lela mawuqaqile
1: yeah
0: wahamba nje othenga indwangu ngaba naluva lokuthi uzoyona indwangu ngoba phela ukazi uzusike nawo
1: yebo ngaqhaqa leli lika malonke ngandlala lona ngathatha indwangu ngayindlala ngasika kwaphuma ngalihlanganisa laphuma iphinifa kwayikona ke ngiqhubeka ke nakho ke lokho yebo ukuhamba kwesikhathi ngathi ukufadabala ngoba phela manje

0: ngikwazi-ke nje ukuthunga ngaphuma iy'ndawo kogoli
1: ya
0: kompumalanga province.
1: Awukakazami ukuthi mhlambe uzame ukuyithuthuka ukuyithuthukisa olwazini lakho-ke manje lokuthunga emva kokuba uzamile ngokwakho uyizamela wena kuleli yaphini ifa likama noma usahamba ngalo lwalwazi lwakho nje olungahlanganiswe nalutho?
0: Ehe, nebengisahamba ngalo lolwazi lolu olungahlanganiswa lutho nalutho. Ehe,
1: ngizwa kahle.
0: Kusho ukuthi ke kwathi ukuhamba kwesikhathi ingabona ukuthi la engathi kuyazameka lana.
1: Mhm.
0: Sengiyakwazi ukuthi ngihambe ngiye koma free market.
1: Yes.
0: Ngihambe ngibeke emgaqweni kongidayiselayo.
1: Mhm.
0: Ayatholakala
1: la. Kusona nomuntu okudayiselayo manje.
0: Yebo, yebo. Hayi ngabona ukuthi hayi kuyazameka lana. Ngaqala ke ngaregister ke manje ke. Sengiregister ke manje ke le business leli.
1: Mhm.
0: Ukuthi nami phela mhlambe ngelinye ilanga ngizoyithola ifinding. Yebo. Hayi akwenzekanga ke.
1: Ngizwa kahle.
0: Yeah.
1: Okay. So la ekuthungeni kwakho uthunga hlobo lunike manje le impahla kusukela ngawo lo mnyaka othi uqale ngawo. Uthi uqale ngamo
0: phunya
1: 2004. Wayiregister nini company?
0: Ngiregister iCovid
1: ngo 2021.
0: Yebo ngiyebo.
1: So ku 2004 ubeni uyathunga nje uthungani ngaleso sikhathi?
0: Ngithunga nje iy'ngubo, ngithunga iy'keti zey'ngane nokwabantu abadala, ngiyaxuba nje. Lokho ngikubonayo ukuthi ene kuyahamba, ngihlala kukona, ngibuye ngiphume futhi ngingene kokunye ngokutshenwa ama-custom ukuthi sithungele lokhu manje.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: So manje ngale ngathi befika bethi sithungele lokhu manje. Akubi yini bukhuni kwena ngoba phela ekugcineni mina ngisakhumbula le yanto ukuthi akekho umuntu owakufundisa ukuthunga uyazenzela.
0: Akubi likhuni. Mali ngitshenile nje i-customer la ngikhombisa lathi ngicela ungithungele into enje. Ngizoyithunga lonto ibe njalo njengoba liyifunile.
1: Mm.
0: Ayibuyi futhi.
1: Okay.
0: Ayibuyi kuyaqhubeka futhi.
1: Kuyaqhubeka futhi.
0: Yeah.
1: So ngiyakhumbula ukuthi uhambe wahamba waba umuntu manje osethungela ngishabantu ukuthi bahambe bayodayisa nabo ngokwabo bakwazi ukuthi wenze manje imithwalo wenzela abantu. Ngicela usicacisele kuleyo ndawana ukuthi kwenzeke kanjani lapho.
0: Hey lana kwenzeke ngakho kudayisa ko free market. Lapha e free market ngagcina senginama customer ase order kumina imthwalo nawo ehamba eyodayisa. Njengoba nje sengilana. Nakhona lapha emgaqweni ngibeka khona ngithola ama customer ongidayiselayo azothi kwa ni customer elifikile lithe lenzele izimpahla ezingaka.
1: Yeah, yeah.
0: Kanjalo lingabi lodwa futhi babe baningi.
1: Akusho ukuthi bayatshelana ngomsebenzi wakho.
0: Yebo bayatshelana.
1: Yendlela obuyiyona.
0: Yebo.
1: Mhm. Yazi ukuthi into esabeni kumangaze njalo ukuthi awukazi uzufunde ndawo ukuthi umshini unyathelwa kanjani, kusikwa kanjani, kuqondiswa kanjani masuthunga.
0: Angaze nje ngize ngifunde enhlopho. Angazi.
1: Mm.
0: Angisiki ngephethini.
1: Yeah.
0: Angisiki ngephethini, ngiyathepha, ngisike ngesikero.
1: Usika ngesikero?
0: Yebo.
1: Okay. Manje ke ubusuwenza nhloboni ke manje yeyingubo no kuya nokuthi umuntu ufunani wena umenzele leyo nto ayifunayo.
0: Yebo, kuya nokuthi umuntu ufuna ingubo eme kanjani.
1: Yeah, yeah. Wenza ingubo kuphela amabhluka wenzi.
0: Cha ke. Amabhlukwe engathi ayangwenza angangihlula
1: kodwa singubo nje amaphinifa waqala ngawo amaphinifa
0: waqala ngawo amaphinifa
1: so alokho uhlobo lephinifa nje ongekulenze
0: iphinifa nje mina ngiyayibuka into
1: yamehlo
0: wami ngiyibuke ngithatha indwangu ngiyisike izophuma lonto
1: izophuma leyonto
0: izophuma lonto
1: manje ke ngifuna ukuzwa ke la mama ukuthi njengoba uqhubeka ke usebenza udayisela abantu abahambe nabo bayodayisa babuye basitshela ukuthi senzele umthwalo ngaka uyasebenza ugcina usebenza wedwa noma besebekhona abanye abantu manje abakulekelelayo
0: hey ekuqaleni bebekhona abantu

0: abangilekelelayo
1: bebekhona ngoba manje umsebenzi ubusumningi
0: yebo busumningi umsebenzi
1: ngisuqashile manje
0: manje abekho hey angithi phela besithatha bona laba bokufika
1: okay okay
0: yibona abanolwazi kahle laba bakuthina akekho umuntu okwaziyo ukuthunga ongangoba neingane lezi ezikhona azikwazi noma uthi ayifundisa ayikwazi manje ke
1: bebengatholakali kalo ngoba ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu bakithi abakwazi ukuthunga kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abatholakali kalula mangabe senibadinga
0: hey abatholakali kalula ngoba sengike ngazama nje ukuthi ngibathole noma babini
1: yebo
0: hayi
1: abatholakali
0: uyafika umuntu athi umuntu ngazi mina ukuthunga uhafu kanje
1: eh angikwazi ukuthunga into ephelele
0: kanti mina ngifuna umuntu engizomsikela bathunge into ephelele
1: ingubo iphume iphelele hayi umuntu okwazi ukufaka umkhono okusho ukuthi iloko kakhulukazi kwasemafetri
0: yebo bona abazi kwasemafetri athi
1: umuntu ngikwazi ukufaka ukhola noma ngikwazi ukufaka umkhono lo ndawo kuphela angikwazi ukuthi into ngisuke nawo phansi ngiyithunga iziyophuma phezulu
0: yebo banjalo ke futhi ke manje ke ngoba naku phela bokufika asisabadinge eduze kwethu sesiyahlupheka ke manje ke ngitabalaseke ngiyingedwa kodwa ngiyakwazi futhi ukuthi ngiyikhiphe lezo zinto
1: zomuntu uyikhiphe lezi zinto umuntu ayitunayo ayifunayo ngikuzwa kahle kakhulu uthi ekhaya bekade simo singekho right ngalesa sikhathi uzoqala uthi ake ngiyothenga umshini alikhe li okunye oke wakuzama ngaphandle nje kokuthunga okuyibhizinisi ukuthi ukwenze usasekhaya
0: Hey ngisasekhaya nje ekhaya khona le kanhlalwane akukho engike ngakuzama ngoba kwathi ukuhamba kwabazali ngase ngibuya ngiza la eThekwini mangifika la eThekwini ngathenga oma veji ngathi ukudayidayisa
1: okay
0: hayi akwangahamba kahle ngayabuya ngathenga ama drink ongangoba ngaze ngangena isho ekudayiseni utshwala hayi kwangibona ukuthi hayi utshwala kuzogcina futhi kungibophisa ngoba namaphoyisa ayahlupha ngayeka yiko ke ngabe sengibuyela la ke manje ke ngabheke emuva ke ngathi angibheke emuva lapha ya engiqale khona ekuthungeni njengoba ke ngisaqhubeka nako ke
1: lokhu usaqhubeka nako kuze ube manje abantwana abangaka abantwana
0: umntwana nje wabamunye
1: uyedwa vo umntwana
0: munye nje unabantwana abawu 3
1: ngizwa kahle mhlambe nje ngaloku kuthunga kwakho solo kuqalile zikhona izinto sokwazile ukuzenza
0: ziningi kakhulu izinto engizenzile ziningi kakhulu ngako lokuthunga ngingasebenzi
1: ya
0: ngiwakhila umuzi ekhaya
1: ya ya
0: ngaphilisa neingane zosisibami osisibami baningi abashona
1: ngiyakuzwa so kuneingane eziningi ezibheke wena
0: eziningi okumanje nje zisekhaya ezinye zila kumina eThekwini zibheke mina lezo ngane
1: zifundiswa wena zikhuliswa wena
0: yebo zikhuliswa yimina
1: ngakho lokuthunga
0: lo
1: manje ngifuna ukuzwa ke amazwi nje ongase ube nawo kumuntu othi hey uyazi njalo nami ngaye ngathunga ngakuzama hey ngabuye ngayeka ngabe ngashiya ngayeka phansi njengamanje ikhona lento esandleni sakhe ukuthi wake wayenza kodwa akayenzi njengamanje ungathini kulo muntu
0: hayi ngitha akavuka azithathe uyaphileka lana angagoqi izandla akavuke naye abuye ahamba ode kwabanye aode nomi kubani ahamba adayise okunokuthi ene ahlale ekhaya egoqi izandla ingane zilama akenze njengathi nje njengami nje mina ngiphilisa imndeni eminingi ngakona lokho No mama ba odakumina baphilisa nabo imndeni yabo.
1: Baphilisa imndeni yabo.
0: Yebo.
1: Ngoba nabo bethembele ukuthi ukhona umacele.
0: Ukhona umacele. Bazo order la kumina bahambe bayodayisa. Oh mama.
1: So bayaphuma bahamba indawo ngendawo beyodayisa.
0: Bayaphuma bahamba indawo. be order la kimi
1: ngekuzwa kahle kakhulu.

Lo mlalelo ezilomzansi sihlele kamnandi la nomama Macele owesifazane esikhuluma nawo sekhulile uyasebenza uyiphilisa ngakudayisa njengobuzwa nje esixoxela ngohambo lwakhe ukuthi akazange azafunde ndawo akukho la akaphuma khona wathi cha ngiyafunda noma ngenzani kodwa lento yavele yaba yisipho nje kuyena esivele enkosini kuze kube kaloku uhamba ngaso lesipho uyathunga athungele abanye abantu besifazane bathi ode kuyena bahambe nabo bayophilisa imindeni yabo ngakudayisa uthi ke ngiqale ngithunga amaphinifa kodwa njengamanje ngihambe kakhulu ngoba sengithunga ngishiza ingubo noma ngabe uhlobo luni lengubo uyathunga Macele ngaleko lokho ke sikhuluma naye ihle naye la emsakazweni wakho ezilomzansi FM sithi ke izwa umehluko ake siye ngapha.

0: philisa baphilisa imindeni yabo uthi kuninga khula sekwazela ukuthi akwenze ngalomsebenzi futhi ke akagcini ngokuthi enze nje ukwenza nokuphilisa izingane zodade wabo abaningi abangasekho emhlabeni kodwa abantwana bakhona bakhuliswa uyena impili yaqhubeka na ungakwazi ukuthi wenze kwenzeke mangabe umacele enza kwenzeke ngomshini uthwathe ngomshini wesa ngicabanga ukuthi manje usinomshini manje ongase wonomshini wesandla manje sinomshini manje kagesi manje
1: yebo senginemshini nje kagesi manje
0: uyanyathela manje
1: ngiyanyathela manje na le mshini impela le yesemafete
0: ngiyakuzwa une overlock manje lapho ne straight una yonke into
1: nginayo ngine cover simu overlock ngine flat
0: une flat
1: yebo
0: ah ubakithi uyayizwela ke mlaleli kuyasetshenzwa ngempela kuyawaphambili una uma ngabe ukuthi nawe mlaleli umshini kakade kuyinto yomngani wakho wabe wayeka ngicela ukukhuthaza ke nganga umama Macele esikhuluma naye namhlanje emsakazweni izilomzansi ngizwile mase saqala ukukhuluma usho ukuthi ekhaya isimo bese ngekho right
1: ayimpela bese ngekho right isimo ekhaya
0: mm
1: ongangoba ubothi uma ubuka abantu imizi yabo yesemakhaya kubo ngifisa ukuthi ekhaya ngakube kunje ya wakhiwe ngezindlu zodaka eziwayo uma wami esiphilisa ngemali yokuluka amavovo namacansi edayisela abantu khule kanjalo mina ekhaya uma idabukile ingubo uzongithungela uma ngoba ayikho imali yokuthenga le ngubo ayikho imali yokuthenga le ngubo
0: yokuthenga enye ingubo
1: ayikho unemali yokuthi angisupport
0: yeah
1: akwazi ukuthi ne ngidle ngiphile nami njengezingane zonke ongangoba ishe esikoleni mina ey angizange ngifunde
0: beniba ngake ekhaya
1: ekhaya nje mina ngoka 10
0: oka 10 wena
1: ngoka 10 nje mina ngwamagcini
0: kubaba noma
1: kubaba nje noma
0: amantombazane
1: wodwa
0: azange
1: bekhona
0: umfana kama ngakhona
1: bashadile abanye ke abangashada abangashadile baba uthu mina nalo siswa umunye
0: so ngizwe enkulumeni yethu balela ukuthi ubaba yena bengasebenzi
1: ubaba wengasebenzi methola umsebenzi wokuba umsebenzi useyimobeni abe induna khona ngoba we kade engakwazi ukukhuluma umlungu uzomthatha ambeke induna
0: ya
1: akhombe akhombe ngalondlela azokhomba ngayo
0: yes so ekuzalweni kwakho nje ubaba akakwazi ukukhuluma
1: ubaba nje wazalwa nje ngakhulumi yeah
0: kodwa bese nikwazi ukum understand ukuthi uthini kuhambe kanjani lapho
1: hawo kakhulu mina nje kakhulukazi mina bengihamba naye ubaba yonke indawo la kade yakhona ngifike mina ngibuka umuntu ngibuke yena ubaba ukuthi uthini ngitshene lo muntu ukuthi ubaba uthi ngokunjalo ubaba medayisa noma inkomo lo baba ofikile ozofuna inkomo ngizomtshena ngoba ngeke ngiyingane ke ngayazi imali wengitshena ubaba ukuthi ne ezandleni ngizothi kangaka nami ngenze kangako uzozabone lo muntu ukuthi ho inkomo kushuthi iyamakhulu amathathu
0: oh yeah
1: ngoba mina bengikwazi ukukhuluma naye
0: ngikuzwa kahle kakhulu ubusukwazi ukuthi umlekelele ubabe indaweni ethile ukuze abantu bakwazi ukuunderstand ukuthi uthini ugcine nawe uyifundile sign language
1: hawu ngagcina ngiyifundile ngagcina ngiyifundile nje ngibona ukuthi umuntu methuthuthuthi owuthini
0: so njengamanje uyakwazi ukucommunicate nabantu abakhuluma ngezandla ulimi lezandla
1: ngiyakwazi kokunye ukuthi kwamanje sebekhuluma indlela athile
0: yakufunda
1: kodwa angidideki ngiyambona ukuthi uthini manje
0: ngikuzwa kahle kakhulu uyazi ke sisakhuluma kanjalo ngiyakhumbula ukuthi mhla ka 23 September bekuyi International Day of Sign Language njengoba ke isonto nje lonke ebeka kuyisonto leli elibiza ngokuthi International Week of Deaf People ngale kwalokho namhlanje sikhuluma la noma Macele usitshela ukuthi ubaba wakhe yena umzalwayo ubekade umuntu ongakwazi ukukhuluma kodwa ke uthe ekhaya bebekhona bezelwe beyishumi bakhona nabanye ubaba abatholile ngaphandle
1: Hayi abekho abathola ubaba ngaphandle.
0: Akekho abathola ngaphandle.
1: Abekho.
0: Ngizwa kahle kakhulu.

0: kholo kodwa ke mhlambe masingathatha leli thuba mamacele sikhulume nomlaleli ngendaba yomuntu ongakwazi ukukhuluma kancane nje lomzuzu ukuthi kubaleka ngani ngokubuka kwakho ukuthi abantu bakwazi ukuunderstand umuntu othola ukuthi akakwazi ukukhuluma
1: hey kubaleka kakhulu kabi ukumunderstand umuntu ongakhulumi
0: yeah
1: ngoba umuntu ongakhulumi uma ngabe wena uzoqhamuka nje wenze nomi kanjani kuyena uyadinwa
0: uyadinwa
1: umuntu ongakhulumi ufuna ukuthi umjamele kanje emehlweni ube sese uyakhuluma ke nawe ngezandla zakho uyabona ukuthi uthini
0: yeah
1: uyabona futhi mangabe umgcona ukuthi lo uyangcona yabo
0: ngizwa kahle so kubalekile ukuthi kube ulwimi wonke umuntu alwaziyo ngoba ngiyacabanga ukuthi kuyathokozisa nakubona uma ethu yakhuluma athola ukuthi uyam understand ngicabanga ukuthi kuyathokozisa kakhulu kungabe ukuthi ehe sengizokwenjani ngoba angazi shotu umuntu nomuntu kubalekile ukuthi ayifundise ekwazini ukukhuluma loluhlobo lolwimi lwezandla siyabonga kakhulu mamacele nokuthi nje uzivezele leyo ndawana engicabanga ukuthi enye into ebaleka kakhulu kulomphakathi wethu esiphila nawo ukuthi sikwazi ukuunderstand lonke uhlomo lwelimi uhlobo lokukhuluma lezilimi khona ngoba nayo le enye inhlobo yokukhuluma asambeke mhlambe sizobheka ekuthenini amazwi ongawanikeza umntwana olalele njengamanje esimweni wena okhulele ngaphansi kwasekhaya uthi bese sibi ngalendlela kodwa azange sikunike umqondo wokuthi enza izinto ezibhedayo noma phume ekhaya uthi uyozama impilo ngendlela errong uhlale khona la ekhaya kunaloko wacabanga ukuthi wena ungenze njani ukuphucula lesi simo mhlawumbe umntwana olalele njengamanje ozalo lekhaya elidalibe nesimo esifanayo nesakho amazo ongamkhuthaza ngawo nokuhlala ekhaya angathatha izinqumo ezirong ngenxa yempi ngabe wesilisa ngabe wesifazane angathini amazwi ongamnika wona
1: engimkhuthaza ngako nje umntwana ukuthi mangabe engawuthola umsebenzi kuningi angazama ngako ukuthenga impahla ukuthenga amaveji adayise onginokube ahambe ayophila impilo engafanele
0: ngiyakuzwa
1: ehe ikona nje engamnikeza khona lokho ukuthi uyena okufanele asukume akhuthale ahamba ode adayise liningi ithuba la ekudayiseni uyathola amandla uyethola imali
0: uyakwazi ukuphila
1: uyakwazi ukuphilisa
0: ngoba ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto kulezi insuku umntwana avele ahlule ukubekezelela isimo sasekhaya
1: yeah
0: abanye bangene emweni abafisa ukuphuma kuzona kusaphumeki ngoba uhlule ukubekezelela isimo sasekhaya wacabanga indlela eyisheshayo acabanga ukuthi ingakwazi ukumsiza noma waze wangena eyintweni ekufanele ngaba ngangenanga kuzona ngoba ethi ngiphusho ukuthi uma bengakwazi ngisho ukungithengela into engiyifunayo ngiyacabanga ukuthi nawe ukhuluma kahle kakhulu mamcele uma ukhuluma mamacele ngoba ukhuluma ngesimo odlule kusona ongasizwa ngendaba uyakwazi ukubhlungu ngakanani ukuhlekwa ezinye izingane ngengubo oyiqhokile engekho esimweni stride
1: hey ngiyakwazi ukuhlekwa izingane isicathulo unganaso
0: yeah
1: mina bengifunda ka esikoleni kaNhlalwane ingane sigqoka izicathulo mina ngingagqoka isicathulo
0: uhamba ngonyawo
1: ngingenaso uma ngabe kuyiwe emdlalweni kuyogijinywa kufanele kugqokwe ngiboleke izicathulo zezinye izingane ngikhule mina esimweni esinzima engithi mangisicamanga inyembe zivile sigcwala amehlo
0: ngiyakuzwa
1: kokungenzi ngokuthanda kwabo abazali bami isimo esesibaphoqa
0: yabo
1: manje angifisi ukuthi nabanye babe njengalesa simo engisuka kusona
0: benezandla
1: benezandla zokusebenza
0: ngikuzwa kahle kakhulu mama sihamba siye ngapha siyabonga nangalamazi osinikeza wona ngoba njengoba ukhuluma bakhona abadlula kuleso simo njengamanje kodwa into enginesiqiniseko sayo mama macele ukuthi asikho isimo esipermanent sonke isimo siyafika bese siyedlula ngoba njengamanje

0: izwilomzansi.
1: Alright mlaleli siyagoqa siyaphetha noma macele kuningi kakhulu sikufundile nesikuthola kuma macele ngenkulumo yakhe nangohambo lakhe nangempilo nje yakhe iyonke njengamanje sesimbona senenkampani yakhe isebenza engowesifazane othi ke uyakwazi manje ukuyiphilisa yena nemndeni yabanye abantu asekwazi ukuthi ayiphilise sizwile impela isibalulela ukuthi bakhona manje abanye abantu besifazane akwazi ukuthi masethungile yena bathathe bahambe bayodayisa bathathe bahambe nabo bayoxasha bayoxosha ikati eziko ngayo umsebenzi yezandla zakhe ayenzayo umama umacele khona umlalelo sibhalelela umyalezo na njengoba sinayo umama macele la endlini zomsakazo namhlanje uthi sawubona Masindi nosisi lapho umama macele uthi cha dade wethu ngiyakuzwa uma uthi akusasebenzeki kalula njengoba khambe labo bokufika uthi ayibo sisi ngiyacela ukuthi ubafundise nalaba abokufika bafika bengazilutho bafundiswa ngiyabonga kakhulu dade wethu usho njalo ke umlaleli omunye ke usibhalele uthi sawubona Sindi nomama Macele uthi ngaze ngajabula ukuza umuntu osifazane ekhuluma kanje ngisabene ke ngimangale njalo ukuthi akazange azafundiswe umuntu ukuthunga wazifundisa yena njengoba sesebenza kangaka ngiyabonga mina ngakufunda ukuthunga kodwa akubanga into enginakile kakhulu kodwa mangizwa ekhuluma kanje umama ngiyakhuthazeleka ekutheni nami ngisukume ngiyibambe zeqini siyabonga usho njalo ke umlaleli uthi uyakhuthazeleka kakhulu kuzwa ngoma noma kuyinto ayifunda ke kodwa wangayinaka kangako kodwa njengamanje mayisezwa lamazwi amnandi kangaka ekuza ukukhuluma ngokuthi impilo ikhona kuyazameka uthi uyakhuthazeleka kakhulu angikholi ukuthi uzosukuma ibambe impela umlaleli uthi uzwile isikhalo sakho ukuthi abanye abantu manje uyafisa ukubathola kodwa awubatholi uma ngabe kungenzeka amamacele njengamanje kukhona umlaleli ulalele othi naye ukuthunga uyakwazi
2: yeah
1: uyakwazi ukuthunga ongesikhona lokho kokuthi afake umkhono afake ukhola noma ini uyakwazi ukususa phansi impahla ayithunga angenza njani lo muntu angakwazi ukusondela eduze kwakho
2: hayi angakwazi ukusondela eduze kwami angakwazi ukusondela eduze kwami ngizomsiza angafaka umkhono ayisuse phansi ingubo nje yonke
1: yeah kube umuntu nje okwaziyo nje ukuthunga
2: okwaziyo nje ukuthunga
1: impahle phelele
2: yeah
1: ngikuzwa kahle kakhulu asambe ke futhi sizobheka nangumlaleli uthi sa

0: Ifisa usitshele uphinde usisize la iziphi indlela engasiza osilisa ukuthi akwazi ukukhetha akhethe umuntu osifazana
1: bantu besiza ngicela nikwazi lokhu ukufaka emqondweni wakho udodiseke ngakho ukuthi ukhona umuntu osifazana ophilayo impi yempilo ozoba nayo emshadweni inqobe ekukhetheni sebe nomkhuba abantu besiza manje ukushada inkalimo eva zocansi lowo muntu akayena umfazi ngoba sekuzwa ngumuntu usebenza msebenzi muni usebenza kanjani usebenza ngaziphi ikhati ngesikhathi ongekho ngaso lo muntu oyinkalimo eva yocansi owamthatha vele sebukhali uma uphumile kuzokhona ozongena ingakho ke emshadweni igcina isidivosile ngoba wamshadela ukuthi wenza imigilungano eminingi ekujabulisayo wena musani bantu abasha ngwesizwe ngesifazane ukushadela ukuthi wenziwe kanjani akwakhiwe amakhaya bantu besilisa yakhekani ngokomqondo nisho neimpawu okuyizona odetermine ngazi umuphi umuntu okumele umvelo abe umfazi akungabi eyiphelele enjabulweni futhi akungabe ezenjabulo akuhambe iqiniselo zobufazi kuqala
2: shalentombi kampilo intombi

0: sifike la ku 98.0 FM and animal health technician sixoxe naye asithatha asibeke na njengoba sizwile uda namhlanje khona la behambele khona ukuyogoma na njengoba namhlanje kuyi World Rabies Day asikumingelele sikwamngele emsakazweni izilomzansi mamdimandi
1: Sanibonani, sanibonani, sawubona sisindi, ngibingelele nomphakathi osilalele, ngibonge isimemo bese ngibonga ke ukuthi nami ngike ngithole ithuba nje lokuthi ngike ngiphefumule njengo nje ngimele u Department of Agriculture okuyi section yami
0: Siyathokoza kakhulu mama sibongana ngesikhathi osinikeze sona kumsakazo wezilomzansi ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe siyafisa namhlanje na njengoba umlaleli sesimazisile ukuthi iWorld Rabies Day namhlanje sifisa ukuthi nje mhlambe kafushane usithathe usibeke nomlaleli okungenzeka ukuthi omunye unasi silwane omunye okungenzeka ukuthi akanasilwane ngokubaluleka kwalolu suku Osekhona mama Sisatholana.
1: Sisindi siya uyangithola?
0: Uke wathi ukungilahlekela kancane kodwa njengamanje ngiyakuthola.
1: Okay, ngixolise lapho sisindi, ngicabanga ukuthi ngishawa nayi network la sikhona.
0: Right.
1: Namhlanje ke sisindi sina emgababa area 9. So sizobungaza ke usuku olukhulu okusuku lokuqwayisa ngesifo isifo lesi esisibiza ngesifo samarabi. Isifo samarabi isifo esimbi kakhulu. Isifo ngoba ke ngithi isifo esimbi kakhulu ingoba sisifo esidlulela ebantwini. Okusho ukuthi ke uma inja noma ke inkati sithole lesi sifo siyakwazi ukuthi sisidlulisele ebantwini and lesi sifo isifo esibulalayo okusho ukuthi sibulala inja noma ikati kanye nomuntu so ingakho ngithi isifo esibi kakhulu esizoxwayisa umphakathi ukuthi siyacela siyanxusa ukuthi ngempela ngempela baphume uma kukuthi sibe sifikile endaweni beze bazogoma izilwane zabo ukusivikela lesisifo
0: Ngikuzwa kahle kakhulu okusho ukuthi manifikile nje emphakathini akufanele umuntu ofuyile isilwane angakusukumeli phezulu lokho kodwa afanele asukume agijimise isilwane sakhe ukuthi sikwazi ukuzogonywa mhlawumbe mongasithatha usibeke ngobungozi bamarabi ukwenza nje umlale akwazi ukuba nesithombe siphelele
1: Okay sisindi ngiyabonga ngo isifo samarabi singena kanje siqala ke esilwaneni esisuke singagomile okusho ukuthi ke uma umfuyi eba omnikazi wesinja eba nenja noma inkanye kubalekile ukuthi into yokuqala akumele ukuthi ayenze agomele izifo lezi ezingena izilwane zazo eziyitholayo so ke thina njengomnyango esiqinisekisa kakhulu isifo esisidada kakhulu isona ke lesi samarabi okusho ukuthi umfuyi o umnikazi aqinisekisa ukuthi uma inja yakhe iba ne 3 months ayiphuthumise ihambe iyogomela igomele isifo samarabi bese ke eyayiphinda futhi uma isihlanganisa u 6 months ayiphinde futhi ihlanganise u 9 months ayiphinde futhi ihlanganise unyaka nga emva kwalokho ke ebese igoma ke njalo eqise njalo unyaka nonyaka lapho uma sithi akagome kanjalo njengoba kasengiyibalile imigomo ilandelana kanje ingoba sisuke sakha immune system esilwaneni ukuthi ibe strong ukuze lesi sifo singa isilwane singayingeni kwenye isikwesinye isilwane esizobe sinaso esizobe sona sikade singagumanga so ke ukuchaza nje ukuthi uma umnikazi esola ukuthi isilwane sami ngathi angisiboni kahle ukuchaza ke ukuthi iziphi impawu angayibheka angayiboni uma ekade ingasigumanga so kufuneka ukuthi aqapheleke izimpawu ukuthi ukushintsha kwebehavior ngokuqala
0: yes
1: uma inja

0: ingabisakwazi even ukubona umnikazi wayo nabantu kade ibazi so ibe aggressive ibe nolaka olunzima amehlo alo aso ahlabe lapho ke kusengasekho uma lezo zimpawu ziqala ziqhamuka zibonakala akusekho ukuthi ugwemeke akusekho ukuthi ilapheke sekuphela nje kwaso isilwane ngaleso sikhathi
1: ngizwa kahle kuleso sikhathi uma kungenzeka uyithole usuthola nawe utheleleka njengoba ushilo wathi amarabi ayadluliseka adluliseke ngisho emntwini mhlambe ikuphi umuntu angakwenza noma angaphuthuma kwenze
0: okay sisindi uma kuukuthi ke uhlangabezana nenja enjalo and uyalumeka okumele ukuthi uphuthume ukwenze ukuthi ugeze isilonde sakho ngamanzi ahambayo okushukuthe ngamanzi ompompi amanzi ahambayo bese uyaqinisekisa ukuthi uphuthuma ukuya ekliniki uma kuwukuthi ulunye nje inja awazi noma inja inawena amarabi noma ayinawena amarabi phuthuma uye ekliniki kodwa bese ke kumnikazi ucela incwadi
1: okay
0: uma inja inomnikazi ucela incwadi ukuthi ngicela ukubheka ukubona ukuthi nenja ibigoma yini so lapho usukubheka ukuthi ke angithi ngoba wena ngeke uzowazi noma inja nekulumile inawo yini amarabu noma ayinawo yini amarabu wena ulunye nje inja so kumele ukuthi ukwenze ukuthi uqinisekise ukuthi uyayithola incwadi uma umnikazi kukuthi akanayo incwadi ekhombisa ubufakazi ukuthi inja yakhe iyagoma phuthuma uye ekliniki ufike ubachazele isimo sakho uthole imigomo yasekliniki uyiqede yonke imjovo yakho uqinisekise ukuthi uyiqeda yonke imjovo awuyeqisi awumi phakathi nendawo uyiqeda yonke
1: ngikuzwa kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi kuyacaca mhlambe ukubeka nje umlaleli esithombeni ma elunywe injwa kanti namarabi iyiphi into angayithola ebhekana nayo uma engaphuthumanga emtholampilo
0: sisindi ayikho enye indlela yokusigwema lesi sifo ngaphandle kokuthi uma ulunywe injwa uphuthume uye ekliniki akukho okunye ukusindisa impilo yakho ngaleso sikhathi noma ukusindisa impilo yomntwana ukuthi uphuthume uye ekliniki
1: bengifuna ukuchecka mhlawumbe indlela engabeka ngayo impilo yakhe encupheni uma engaphuthumanga ekliniki
0: ngicela ukuthi ngibuze kahle umbuzo ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphendula engikuzwini
1: indlela impilo yakhe engaba sengcupheni ngayo uma engayanga emtholampilo
0: ukuthi sikushungu kakhulu isinge sikushungu kakhulu ngoba kubushungu kodwa ngizokusho nje ukuthi uyafa isifo samarabi siyabulala kubaluleke ngale ndlela njengoba ngisho ukuthi angithi ngesikhathi ikuluma inja awunalo ulwazi uma inja inawo amarabi noma inawo amarabi ukusindisa impilo yakho phuthuma uye ekliniki uma umnikazi engakakunikezi ubufakazi bokuthi hayi inja yami iyagoma so nje ukuya ekliniki ukuyoqala ukuthola i-treatment kubaluleke ngale ndlela
1: uma ukhuluma ngokuthi uma umnikazi engakanginika incwadi ukuthi inja iyagoma uma ephuthume wanginika incwadi ukuthi inja iyagoma ngabe lokho kungangivimbela yini ekutheni ngiye futhi ekliniki noma kunjalo
0: engingakuxwayisa esimeni esikanjalo ukuthi hamba uye ekliniki ukuze ekliniki bezokubhekela bezokufundela ngencwadi le ukubona ukuthi okay ngempela lenja iyagoma njengoba kade ngivezile i-period ukuthi omunye angithi angakunikeza incwadi kanti inja yakhe
1: yayikadeiskhathi esigoma
0: yayina-3 months wabona wayeqa yonke le migomo le so leyo nja leyo ayikho safe
1: ngiyakuzwa
0: so wena uzothatha incwadi bese utshela ukuthi hayi nangu

Ishakamna ndikanjalo lengoma ithi uhlala enhlizweni yamahala wedala. Eh hayi uhlela mahala ngempela kule yami inhliziyo ukhokhi ngishise ent. Forever wena. Sasa no akho 98.0 limit umfaka nala lo niyayizoya nokwasazana dotha bashaka mnandi kanjalo. Kulesi kumsomluko ke ekseni. Maku kuthi ke njengamanje ulungiselele ukuphuma angithi ke indlela enhle kuwena kanti mawungena sawubona siyatholakala ku app yomsakazo njengomsakazo wakho izilomzansi ma uya nje ku Play Store ufike lapha uthi izwi 98 FM uzoyibona ke nje ilogo yethu enhle ngohlobo malisayo bese udownload ke app yakho uyakwazi ukuthi ulalele ke umsakazo wakho kungakhathalekiseki ukuthi ukuphi nendawo Uyolalela kumsakazo wakho ke lapho izinhlelo zakho zomsakazo oyithandayo noma ngabe ukuphi nendawo ngaphandle kokuphazamiseka Angeke uzusho ukuthi awu bakithi uyaza ngikwazi ukunthola bangilana ngoba uyokwazi ukusithola noma ngabe upheshaya kwelwandle uyokwazi ukuthi usithole Ingakho ke ngeke ngithi kubalekile ukuyibela naye

0: ngiyacinga kuyena asithembe ukuthi ngelinanga uyokubona ngoba laba balokhu bebhizi bedlibili botso abantu babe behluphekile belambile kodwa kuzobonakala kwethu
1: yini le ethola abantu basebhizana engcono ene abanikwe IP
0: angithi phela izobe iqala njengoba ngomhla ka 5 nje sobe siqala sesikhuluma izinto ezobe beyibona ukuthi ziyenzeka ngoba njengoba ngitshela ngithi uma
1: ulandele bengithi uthi khona ebanike kona
0: ngisho ukuthi shayimamba angithi njengamanje sikhuluma ukuthi siya kumhla ka 5 lo zobe usuhlukanisa ukuthi abantu base-Eastern Cape waphela nje ubona nje abantu base-Eastern Cape bahlakaniphile abavelanga nje bavuka ekuseni base bejabulela ukubona inkatha kukhona abakubonayo kuyenzeka njengamanje bazobe sebebona sekuningi kakhulu ngoba nginesiqiniseko ukuthi amaningi amakhansela azophuma laphayana and kuzoba nendlela eyiningi zokushintsha ngoba bekusekunabantu asebecabanga ukuthi nje ibili bocabayidlawo lapho ekhaya emzini yawo emzini oyise abantu behluphekile ngaphandle ba-ride abantu behleli kwi-provati kanti into ebuhlungu ugambushe engafuni ukukhulunywa engafuni ezwelayo kwabanye abantu ngiye ngithi mina ufakazi bomuntu kukuye ukuthi njaka amakhomishini akhiwe isuku nemini banaka abaholi be-IP asibambe bathi banemcondo behamba amakhomishini ey'nkantolo kodwa namhlanje abantu bayalibona iqiniso ukuthi iqiniso lulele ngakuphi ubani uthanamba ubani oshawa ngothanamba nongashawa ngothanamba nakho namanje egambushe iqiniso liyasho njengamanjenganje iyazoyiza iyenyuka indlovu enamandla siyo sisho njalo sithi loze livele iqiniso nalaba kade becabanga ukuthi iqiniso bayolifihla kuze kube ujesu ngeke balifihle iqiniso abantu bayalibona manje iqiniso ukuthi-ke inkatha iyona sisombululo sabantu base-South Africa ngale kokuyibuka ngokuyizonda noma mhlawumbe uyibuka ngokuthi wena ungubani kodwa nje iqiniso nansi isebenze banemcondo
1: kungenzeka nawe uyibuka ngokuthi ngoba uyayithanda
0: cha kwethu angithi phela njengoba ngisho ngithi ungasho ukuthi ngiyibuka kwabanye bethu ukukhuluma into enjengale engiyikhuluma nomuntu ehleli naye njengoba ngikulinganisela ngithi nanka amakhomishini aqalwe ngo-1994 abantu sebehle benyuka kuwona kwaze wayolo mzuzu njengoba namanjela nje fethu uma ubheka ukuthi indlela egrowa ngayo nangendlela abantu abasha abayibuka ngayo i-IFP babona kuyona i-solution so-ke lokho kusho ukuthini kusho ukuthi baningi esiyibukayo kodwa ekugcineni iqiniso liyikhipha lona manje asadingi omunye umuntu ozolimisa isunami ingenile baba siyabonga
1: dingiswayo
0: kume njalo qhawe lami
1: sure 22 minutes after 1 ogibele ngalo ilolo wehlangana
2: sithinte njengamanje sithinte njengamanje sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
1: sixoxa ngalombono wakho nawe yini lo yibonayo hayi
3: ukufoka short division yaphela
1: siphile kunjani
3: ngikhona bhuti wami khona akho manje umthethandaba la nanda clip
1: yes imthetha
3: esithombe yazi mfowethu ngisukuma nokhulu kudabuka indlela abantu bakithi mfowethu ababulawa ngayo and ma ngicabanga even nale mpi yako-Ukraine nasemelika mfowethu hayi abantu ababulawa kanje enyangeni eyodwa la gambushe mfowethu into engiphatha buhlungu kakhulu mfowethu khona vele ukubulawa komuntu mfowethu akaze kwaba yinto enhle into engiphatha buhlungu sithombe ubulawa abantu mfowethu beyayijabulela ekuseni nje mfowethu ngiphinde futhi ngezindaba zokuthi ngalani ngasenquthu uma ngingaphazama sibulawa abantu abathathu emgcagcweni izinto ey'njalo so la sithombe fethu la engiyibuka khona ngiyazibuza sithombe ukuthi ene uma futhi hambe ngelanga futhi hambe ngitole ubaba uNyambose umthetho lo wathi ukhuluma manje mfowethu noma hlampe ubaba hlampe noma ubaba mhlawumbe
1: ntana ungayiqede ungayiqede list asiyephuzweni
3: sondene mfowethu hlampe sizothi ubamba ilento eyiqaha kanti sithombe njengoba nje ngiphuma ekhaya sengiphuma unomphela so gambose ngiyafisa mfowethu engathi umthetho kulabantu sombe ababulala abantu ngalolu hlobo mfowethu nawe angathi sombe ngabe ushintshe mfowethu ukuthi uma sombe kuneyinsolo ukuthi umthethandaba ngempela ngempela umdubulile u-Selfless mfowethu ngihlala sombe ngaphakathi mfowethu ithi ayiqule mfowethu lize liyophela ngoba if ugambushe umsolo ezofika aboshe sithombe aphinde futhi adedele nje ngebheyili kanti mfethu uyobulala ufakazi owabona bathi enze ngesigameko usigambushe mfethu abantu benkosi bawuqhuba sithombe nokushona ngoba abe sithombe kubuhlungu mfethu bethi abantu sambona ubani edibula abantu kodwa ngenxa yokuthi kuthiwa benkantolo ubufakazi abenele ngenxa sithombe ugcine hambe usebulele yena bathi ubuyele ufakazi bathi umbula sithombe futhi uyaphinda futhi mfethu ubuyela ngaphandle emphakathini kho isiyasihambe ngithi ngiyafisa mfethu engathi kulento futhi enzeka njengamanje ebuhlungu if wenza sithombe umthetho ushintshe umuntu mfethu obulele osola mfethu aqhule ngaphakathi ibhelanga ayithole ukuze khule ucala ezenipele wamele sithombe waphuma futhi ufakazi uzoshona ngaphandle abantu yabo futhi bethu baqhubeka bathi no ubulawa futhi behamba naye umbulale ngaphandle ngoba inkantolo yona imthole engenagala.

0: ngifuna ukuthi ngisithanda apha lo ngiyabonga.
1: Danke Nkunzi Malanga. 25 minutes after 1. Luthini olwakho?
2: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
1: Abantu babeka imbono yabo nawe. Sixoxa nawe manje. Sawubona.
3: Yebo mfethu, kunjani mpazi okhuluma lona?
1: Thabe khona.
3: Ya, mfethu, kancane nje, bafushane nje. Umthinto uthi uthinta ngelolu lokuthi kunemvume ekhona ekuyizakhamuzi South Africa ngokuthi inxusa lakwa-Israel lihambele umcimbi lobu ngolwesine kashaka lapho elukhuzeni ekhingizomthini. Angazi-ke manje kuqhamuka futhi sekufanele kuzulu ungathi iyachazwa lonto ukuthi ubeye ngani, ubeye ngokwamasiko noma ubeye ngokwepolitiki. Bahlezi abantu bevakashe South Africa ngezakhezi ahlukahlukene. Ngiyaqala ukuzwa mina ukuthi kufanele kube khona okubalulwayo ukuthi ene ubeze ngani ngepolitiki noma ubeze ngokwamasiko. Ukuthi-ke mhlawumbe-ke enye into kufanele vele ukuthi South Africa isilo semukele wonke umuntu ofuna ukuba yilokhuzana ofuna ukuyihlanganisa naso, ngoba into yokuqala nje ukuyihlanganisa naso kusekhombiseni lo muntu lo uyasirecognize-a, uyasihlonipha futhi. Manje njengoba nje nenkosi yabathembu yena nakuba ngingakholelwa kuyona into eyenza ngayo izinto, kodwa ukuthi ithathe indlela yokuthi izimele kukulolu daba lokwa-Israel ingacwasi lento abantu abaningi baka-South Africa abafuna ukuthi ene kuhanjwe ngayo, ukuthi ngathi ukuthi manje kufanele ukuthi wonke umuntu ufanele ahambisane nelikhuzana nelento le-Iran kulolu daba. Sometimes akwemukeleki ukuthi ene abanye abantu ababuki ngaleliso abanye abantu babuka ngayo. Kube kuya ngokwami nje mina i-South Africa fanele ngabe ibanikile khuzana iyalekelela ukubantu bakwa-Israel abafuna mhlawumbe ababalekela into abafuna ukuya e-South Africa ibenzele kube lula ukuthi bangene la. Mhlawumbe okunye futhi engingakusho nje ngingananazi ngingahlonizi ngakho, like abantu base-Iran mhlawumbe nabo bafuna ukuthi bayihlanganisa ne-South Africa, mina uma ngathiwa ngikuyi-power ngingabavala nje ukuthi mabangenzi la, ngoba manje akhona amazwe ama-Arabhu mhlawumbe bafuna ngabe ababhekelela andla abasizi ngalutho. Abantu bafanele bamukele ukuthi mhlawumbe abafuni ukuba sendaweni enempi iwona u-Israel. Isikhathi esikhulu salokho in a long run i-South Africa ingabenefitha ngokufukamela u-Israel, ngoba kungabe kuyibekela lokho ukuthi ene okay ngisibhekelelile ngesikhathi esinzima ngibabhekile abantu bethu abebefuna ukubalekela kunye nesikhathi kunempi nakho nathi esifikela khona. At the same time futhi uma befika lana bangafika siyawazi amajuda ukuthi ene abantu abagudi kulento yezamabhenisi mefika la futhi engafika la ababaleki afike futhi aqale phansi abe osomabhenisi agcine elokhuzini eqashe abantu aphinde abaholele amaholo aqhilisayo nje lento ngiyacabanga nje ukuthi i-South Africa ingabe isize kakhulu kulokho, and ngiyafisa mje kube khona umuntu ozoprioritize ubudlelwane bamazwe abalulekile kunala mazwe lawa ama-terrorist. Ngiyabonga kuzo
1: senenezwe. Right, bona yabo nabo la sixoxa nje ngazo ke izindaba la kwi-Facebook page yohlele kusasa lethu dash isithombe ngale kwaloko futhi sawubona.
4: Oh, shey mama.
1: Uyaphe?
4: Ah, sikhona, sizokhelizile manje umkhize.
1: Khabazela.
4: Hayi. Uzime baba wethu indlela abasibuye

0: abantu bakhombisa ukuhambisana nawe. Kuphela kanjani sisebenzisane nawe. Kube yibona lami angikwazi ukuthi ngithi kuyimina engiyimajority. Ngiphinde ngihambe ngiyoncetheza kulabantu abancane lapho. Ukuthi angiyacela ukusebenzisana nabo.
1: Noma ngingaze noma umbono walo noma umbono wakho nilowo ngoba ngikhumbula lisho njalo lo.
0: Umbono wami
1: Mthombe. Ngoba konokusala iMK yaperform impela ngezinga eliphezulu KwaZulu-Natal.
0: Kungani pho ingekho ndawo MK?
1: Yabi zabani etafuleni wehlula naye ukuthi awu cha noma ngoba la ngishoda nje mase ngifake ngithola umkhize nje lana mhlambe ngixoxile nomkhize wehlula. Ile ndawana le vele umuntu ashona khona isigodi
0: ngangasapho. Ile ndawana ke nami ke Mthombe lengisho ukuthi kuthi uma ngabe lo lithi abantu sebeshilo ukuthi badingani. Kwasekulindeleka futhi ukuthi akube libona labo kuyibona abantu kuyibona abathola amavoti aphezulu ukuthi abahambe bencenga ukuthi ubani kuzobe okhuluma nabo. Kube abantu bekhombisile ukuthi bafuna ukusebenzisana nabo. Labo abathola amavoti amancane uma ngabe kuwukuthi basazimisele ngokuthi nabo babesemandleni. Ababuye phela beze kulokhu kuyena lo muntu okulena kuthiwa udingwa abantu.
1: Kodwa phela
0: yilo nje ngisho so.
1: Abanye babuye bathi
0: futhi. Noma ngabe benza ke.
1: Yes.
0: Yebo so.
1: Yes. Bese ngithi nakule yalukhetha ukuthi ngenhlanhla iningi zimafrika ngathi nenhlanhla ukuthi amaqembu amaningi aphuma emaqenjini amanye mancane amathuba ukuthi abazazi nabe inkinga namahamba ngamaqembu amasha kodwa mancane amathuba ukuthi abazazi inkinga ebhekene nabantu abanye babe amakhansela nje bebhampela abantu behamba phezulu lapha ya umuntu phela akaqali phela ukhonza esigcawini la khona abantu bekhala khona.
0: Yes, ngiyavuma Mthombe, ngivumelana nawe impela and laba basho lento ngiyabavumela ukuthi abanye balabantu abalamaqembu lawa amasha baphuma lapha. Kodwa awukwazi ukuthi uma ngabe sithi sihlangene siyisigungu siyi-team nginombono mina ngedwa ngithi bafethu abantu nabo abantu bekhala ngokuthi ngishawele ivoti lalabantu enginabo la bathi mfethu angeke senze ngalondo la sizokwenza ngaleyo ndlela. Uma ngabe ngibona ukuthi labantu laba ngempela yabona nginabo yebo. Kodwa manje umqondo wethu uhlukene.
1: Sitshele phela.
0: Ngithi decide ukuthi ke manje yiko sephumelele yiko sesisengikhathe ukuphumeceleni phela njengamanje.
1: Emva kwesikhathi sitshele phela. Thatha isikhathi nganani ngani? Nisho very sure manje nje ukuthi uyabona nje oba nje sikanye nawe la mashimane. Ngithi hayi ngeke kumashimane hayi uyangivimba mangathi cha nansi indlela. Yithi ngiphuma nje vele niyazi dai ziyakhala.
0: Yikho nje lo muntu ophumile ezisho kathi ukuthi ufuna ukuvusa ngeqembu lelela abantu. Ngoba manje uyabona ukuthi lento yabantu engathi isihlakazeke kakhulu isingenwe ngisho na isitha ngale. Awukwazi ukuthi impethu mina ngathi ngikubuze nje Mthombe ukuthi iANC ngizokwehlela izanto Mthombe. iANC ithi iqembu elilwela abantu angithi. Ilwela abantu kubani? Bazo ukuthi thina inhlangano efanele ngabekelwa kuyona yini iDA lekwe yabe bekabelwe ngabantu abamhlophe. Efanele sifayithele ukubona labo bantu ukuze sikwazi ukuthi sibe nani lokulingana emphakathini. But uma ngakusithatha futhi libona labantu odiyoswela kubona usebenzisana nabo uhamba noma bona uThomas Kwala balela qembu lelana abarayithi. Kuthini lokho ngawe? Kuthini ngawe lokho?
1: Kwelo
0: ngizange ngiyabonga.
1: Mashima. Sabonga kakhulu wethu. Right, xoxa nje umbono ke wakhe naye la. Nangu la uthi ke msakazi sengikhona nami la izweni lomzansi, sanibona. Uvumani Mngoma lo, Maphala, se Mary Gray. Hey, kuphe Mary Gray we Maphala. Yeah. Themkosi Khanyi 59. Sawubona Mthombe nabalalele. Fisa kabi ukuthi ke la abazothatha ke kulolu khetho basebenzele abantu, ubhale kanjalo ke. Na ungabhali imiyalezo wakho lapha ku TikTok. Hi.
2: Awusukuba sambazela.
1: Yes sir.
2: Yebo bangani.
1: Siyaphela njani ne?
2: Washu ngibela umuntu ngihamba ngomza phezulu umuntu. Sithombe sambazela.
1: Ubani?
2: Ungidela umuntu wathi sithombe
1: sambazela. Oh, hayi ngicela umuka. Wena ukhuphuka ngoshu. Ngiya ke step
2: yaphela.
1: Step. Hayi phela loyo uphethe amafayela. Yese ubani sikhuluma na?
2: Oh, ukhuluma lo muntu omthize la eMbimba.
1: Khabaza.
2: Eh, hayi abantu bathithi ayidingani wesithombe.
1: Ya.
2: Sina sabantu abamnyama. Ngixa ukuthanda, siyabathanda abaholi bethu hayi. Hayi siyabathanda manje.
1: Yo.
2: Sobe blue, angeke

0: awuvele uyisho lento ofuna ukuyisho.
1: Kodwa uthe ucela unginekelela la kulimbi. Ngoba wena
0: yonto bofuna ungitshela ungitshela yona.
1: Uthe umsaba ukufa.
0: Wena ukusaba.
1: Wena
0: wena
1: umsaba umsaba yena lo mlaleli
0: ukufa
1: usho njalo la TikTok.
0: Eh ngokuqonda kwami umuntu ebengisamsaba manje umnikazi wokuphila.
1: Kuze mina.
0: Ngani yakho?
1: Deputy President.
0: Ayibo. Wani? President. Khona nabamabhinqa phela manje.
1: Ophila.
0: Awakhethwa nini nomengameli bakhethwa.
1: Ayibo. Daliwe.
0: Wasubekwa nini la wagcotshwa khona singezwanga.
1: Hayi, kwani umcembe ngani?
0: Cha phela umengameli phela into evotelwayo bese iyabekwa.
1: Usabufa.
0: Wena usabani?
1: Hayi, mdali kuphela.
0: Hayi, ukufa ngikwesaba kodwa ngiyakwenqena shaya imamba ayifuthi ayibamba. Hayi futhi ayikabe ukangihlolele
1: phela. Those are not problems, those are challenges.
0: Hayi, ngicela nje bandla sithayimeni khambe le kude nami. Wena into ukuthi sithayime bangidlala sithayimeni. No no no no.
1: Awona mfowethu. Hayi nango lo bani mbuyisela John manje. Hayi mbuyisela John uchemile nawe usethi hayi kahle sithi hayi Thombe.
0: Uyokukhuzeke kodwa.
1: Cha ngisho namthaya.
0: Wena uyokukhuzeke nangu umbuyisa lapho.
1: Ha kabe kahle.
0: Ngicela ukuthi umbuyisa ngicaba ngitho umbuyiselo. Nangoku umbuyiselo uyakhuluma.
1: Uyakhuza.
0: Wena. Specify ukuthi ukhuza wena. Khuzeka ke.
1: Hayi uchemile bese.
0: Eh khuzeka ke mfowethu. Uhlezi uthi abantu bachemile manje kanamagama abheya ngakwena. Uyaqondisa.
1: Uyakubona. Hayi Thombe engabe ethi hayi madododa encane.
0: Cha wena indaba uyangihlolela wena. Hoyi. Ngihlolela la sonjuluka nesonto nje.
1: Into wenzani humbi kangaka ngicela ngiculele.
0: Ngifunze kashaya imamba mawukuthi
1: ubhekise kimi. Hayi ngikhulume na ngiyacula
0: mina. Angazi phela.
1: Okay.
0: Hamba phela uqondile.
1: Hayi bayamazi kulingana naye lecathula ke thatha.
0: Angifunze wena.
1: Into wenzani humbi kangaka.
0: Mfana wami ubuhle bendoda zinkomo zayo. Uma ungibona ngathi ngizibhidi wena noma ngizihlungwe zibabayo.
1: Awu madodana.
0: Right.
1: Yeah.
0: Sangisho ukuthi kujalo ukuthi mawubona kanjani. Alright, kodwa ke ubuhle bami bulapha ekhaya ukuthi kukhona yini engekufuyile. Obakho bubi.
1: Nabo.
0: Waphephisa amehlo kumina.
1: Phambi kwakho.
0: Hayi, mina ngibona into into yokucabanga lo ithwele too much nje.
2: Tino la kuta.
3: Angibengelele ngoba Thombe, ngicela ubo anene mazi. Iyangixaka udaba lika baba umncuno. Futhi akuyena umncuno kuphela. Ngingasho mina ukuthi bonke abantu baka Khongolosi abangama ministers ku top 6 ukuthi lento yama drug fires. Lokho esithi babo Ramaphosa imali wayithola ngebhafalo leyatholakala kusofa. Akuwona imali kasofa le mali yama drugs. Ayilonto ayikhulunywe umfakazi wezilomzansi ikhulunywe yimini esimlalini.
2: Unabo nofakazi.
3: Wengayithatha aphi imali engakho?
2: Thi mina unabo yini ubufakazi bentsolo zakho?
3: Anginabo ubufakazi kodwa izinkombo ziyakhomba. Upresident wama drugs ngenze ukuthi umongameli kungani iphonzikele kangaka umthuli ngoba phela siza kuyamxosha. Angani umxoshilo ka education.
4: Njalo ngomsomluko kuya kulehlalo 12 to 3 nosithombe sesele.
2: Laka mandla siyabonga kakhulu. Eh ngiyakubona we shows nalapha ku TikTok. Right msawe inkosi makhatini ngiyambona futhi naye la. Yahleka ngela. Nangu njabulo qimba. Ngiyambona futhi naye la kuona ke u TikTok wethu izwi lomzanze. Siyabonga kakhulu. Nganjani? Sithume umntwana isitolo siyabuya.
5: Yeah, amahlalibalisa. Nasi sikhwili, umuthi thi lowo. Ungvusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani. Uyavusa. Usho ukuthi kulesifo samjamini ngangivusa kodwa. Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba.
6: Hayibo,
5: ibhande nezinso, iBP, nezinye ke nje izifo lapha.
6: Yeke ngqobo. Uphuza kanjani lo muthi?
5: Lo muthi uphuza kabili ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
6: Imake ngidideke iphelile. Phela mina ngazi
5: Ubhoko phela lakho bekungase sikhwile.
6: Ungitshelani?
5: Angazi ngisebenzile.
6: Ubhoko phela umuthi othi thi.
5: Ya,
6: uvusa imizwa. Imeqingo
5: bahle
6: sifazane nabesimile.
5: Yehene, kani sitholakala kulezi nombolono. 079 960 7370. Kantoka kabhali.
6: Bengisapheka ipeni.
5: Lalela ngithe
6: 079 960 7370. Ngeke ngiyakwona ngifuna queen.
5: Nami ngiyofuna ubhoko.
6: Usizelani?
5: Ngiyabonga ntombi.
6: Ngiyabonga
4: ntombi. Izwi lomzansi. Izwi umehluko.
2: Right, ngo 20 minutes to 3 o'clock kwehlele ngikusasa leta. Sibonga kakhulu kuwena kudlanga amandla ngokusinikeza ke izindaba. So kubonzo kamanxa kwalo ngihora lesibele. Nangu

0: Kambuke lenze okufanelekile nalo soke la lendele nemkhuthu kuya umsakazo la ekwazi kuyasho cha second phela kuqembu lepolitiki lapha ke Adams. Okay, 14 minutes to 3 o'clock uhlele kusasa lethu. Hi
1: Kambu,
0: kunjani?
1: Hayi ngiyaphila mpho.
0: Wait, ubani ukhuluma naye?
1: Hayi ukhuluma nogomede la mina.
0: Ngone
1: uyabona nginenkinga mina labantu abanolimo ongahlelekile emabengena la emsakazweni. Uyabona lo sanduphuma nje akahlelekile. Angeke ukuthi abantu mabengavotela ubabiza
0: ngeyimbuzo. Wemngone. Wemngone. Ngicabanga ukuthi ulalele uhamba ngespeed limit sika freeway because si engagele leyo wase withdraw. Ngicela sivele sivale nawe lapho ngoba ngidilile naye njengomphathi ohle. Khona ngene lokunibanga. Siyabonga convoy. Sha. 13 minutes to 3 o'clock because we throw in. Still in ale. So kube nginqele ukuthi manikhuzana nodwa. Kanti right mouse onda mina. Ngoba hayi ngizoba ngempela futhi wenza umathanda. Kungcono mina ke njengosihlalo ke. Sinethe. Sihlala ukho right. But ama members e parliament meko bana wodwa hayi ngeke kuba buhlungu kumina. Hi.
2: Well, hi mom.
0: Uyaphi?
2: Khona ukuthi kunjani ko?
0: Siyaphila nathi.
2: Hayi khona mfowethu ukhuluma la ndoda esekhuphele
0: mfowethu. Hayi mfowethu hayi kona hayi ngoshunwe enkani phela isigqoko sisekhanda.
2: Oh wenze ngamabomu ukuthi azoni mfowethu. Hayi longileke uzohlawula mfowethu.
0: Phala.
2: Uyabona wethombe nabalaleli. Into encane esiyenza singanakile. Kufanele ukuthi manje ke sikufunde ukuthi into encane oyenza unganakile izala into enkulu.
0: Yeah.
2: Into encane thombe oyenza unganakile izala into enkulu. Into edala ngikhulume kanje kunezinto eziwu-4 engizoyibala. Engihlale ngiyibona zenzeka kodwa ngibona ukuthi mhlawumbe angazi abazenzayo bazenza ngenkani noma mhlawumbe umuntu usuke enza ngoba angazi usuke eqhutshwe uthando phambi noma kusuke kudlala. Kubuhlungu sithombe ukuthi emakhaya njengoba sikhona nje. Uthola ukuthi nginey'moto egcekeni. Ney'moto zami bafanele ziyowasho ngiwashwa kokha washo noma ngiqashe umuntu.
0: Oh ya
2: mhlawumbe makwenzeka ngiyindoda emakhaya futhi nginey'nkomo le y'nkomo ngiyiqashele umuntu oyilusayo ekhaya futhi kunewashingi kunomuzi uyaklini ngino-anti owenza leyo nto kodwa futhi lo anti wenza le nto nalento esengiyibalile nje nginazo futhi izalo noma kuthiwa ngabe ijeke lami lenile sithombe nginesigingani nje somfana okhona mhlawumbe abafani-ke begcwele isibeni ngize ngiyolanda labantu ekuthiwa amaphara ngithi ake nzeni nizongisiza la kodwa umfana ukhona ejekeni kulento esengiyibalile nje iy'ngane yikhona ejekeni ngifisa ukwazi ukuthi sizofika nini la sizoyidonsa ingane siyitshele ukuthi mntanami ngingeke ngize ngiqashe umuntu ukhona la ekhaya ungasebenzi ungafundi ungenzi lutho ngiqashe umuntu kodwa ukhona wena ngifisa ukwazi-ke wagambusha ukuthi le nto esiyenzayo maka ukuthi siyenza ngothatha mhlobo lulu labantu esibakhayo bakusasa uma sokwenza nezinto esengiyibalile zikhona kodwa iy'ngane zikho iy'ngane asenzi lutho amaceke kuqashwe abantu iy'moto kuqashwe abantu iy'nkomo amawashingi kuqashwe o-anti sinezingane kodwa sey'ngane ey'hlezi mhlawumbe kungenzeka kube iy'ngane zethu sithombe sizazi ma kufanele siy'phakele ukudla kuphela mase kufaka siy'tshele imithetho nemisebenzi ezosiza zona kusasa sizwakala siyikhwashi ngalapho yenziwa yini leyo nto siyenzelani
0: ungathini kobuza ukuthi wenze njani ungcobo yena kwakhe
2: ozothini
0: wenze njani ungcobo yena kwakhe
2: uyabona kusho njalo-ke sithombe ngingamphendula futhi kalula ngithi mina ungiphendula kanjalo nje awakafiki nami embuzweni engiwubuzile ukuthi okwenza usuzobuza mina ethi usufuna ngiphendule mina wena itheni yathi i-anta ngoba phela awukwazi ukuthi ngibuzinto uqhama ukuthi uzongibuthuli nje i-anta mina kodwa wena
0: so ngekwazi ukumphendula
2: vela ngithi sithombe nayo impendula kanayo angithi
0: Oh buzo mbuzo nawe vele noma impendulo ongenayo nawe.
2: Cha Thombe. Kufanele ukuthi ungiphendule eqala. Ngibe clear ngendlela ongiphendula ngayo.
0: Manje kunini kuningi lezo kuphendula khona ke ngibuza manje mina.

0: wena osobuza mina.
1: Hayi sengami sengiyafaka phela ukuthi hayi akuvele usathi umphendula ngoba yena uyakubuza.
0: Ngeke sithombe mina ngikashe umuntu ingane ikhona ishele kha ngaya ngikwenze lokho. Ingane ngiyiphakela zonke izinto ngikashe umuntu ikhona ingane ishele kha ayenzi lutho. Ngeke mina ngiyenze leyo.
1: Esikoleni kwenze kanjani uma ikuthi uyafunda?
0: Yigakona wena ngibakho abushe ngithe mina yonke lento eyenzekayo. Ngithola ukuthi izingane zihlele ekhaya siyafundise zakhele. Ngiyaphindika egcekeni. Kodwa kunalabantu abaqashile. Ngikhuluma nje manje kunabantu abaqashile. Ngikhona kodwa izingane abantu baqashile benza yonke imisebenzi. Ngikhona kodwa izingane azenzilutho. Sengisho ukuthi shoboluntu abantu esibakhulisayo masenza leyo. Yebo imali yethu ndiyafuna. Kodwa masekwenza kasezidlule emhlabeni. Kuyosala kwenza kanishi ngoba sina masezinto nampo wagabuzi asibukeli sasa sibuka manje ingakho uzothola lombuzo uthi ungcobo yena wenza njani
1: but up
0: hayi ndongile bafayini yini lapho shoko
1: siyabonga ntoni
0: sho
1: sha 8 minutes to 3 sibheke khona kumangubani sihlobodlo bekhaseni namhlanje ngo 6 half past 7 half past 7 namhlanje ngaphuthelwe sikhuluma indaba zezemidlalo khona andizo fana sebathenjini. Right, nangu mvubu lapha ku TikTok yasijoyina naye. Awushambok. Mjebula. Shumjebula. Right, sithume sasele. Umntolo lo wakufunani kodwa akakhuzeke bu. Yeah. Thozani Msimango 29 lapha nisenzela kube ngathi sengathi akunankinge South Africa. Mr. Kambosha nobuntu dlangamandla. Eyothi ke ngiyabonga mina. Siyabonga kakhulu Msimango. Ntambo zebheshu. Ntambo kamuntu usi lo. Uthi ke sithombe siyabonga kakhulu intambo zebhisho right right wombuyiselo ke John bethi ke lakhuzeka mfo uyabona kodwa khona niphambi kwakho hawu ubala lokho into engathi shule ya ngathi Thulani Zondi sawbona nge siyabonga kakhulu naye la kuyona ke la u TikTok wethu ngingabona nginobhiki umphiliseni for sure kuzabheka izitha phezulu kwamaphomolo nalapha kosiyoni bayamazi bonga imkhize ikusasa lethu cha ngibuka le ndaba ke kapitso masimane sengathi ke engathi kungani ethi abadlali bepirates kufuneka bafunde ukuthi bakuyibafana bafana bengenzi lento abayenza kwi-team yabo iyaxaka lenkulumo umbuzo uthi ube ngabashingani ngoba abenzi ngendlela afuna ngayo yena ngiyabonga ngilawutho ngathi kwastaram Paula ke la kuyona ke i Facebook page ke yalo ke uhlelo olwane bethi ke la i Mary Gray ayise sidumbeni umuya ngasebhamshela okay kulungile ngiyakhumbula sikhuluma ngayo la i Mary Gray Mary Gray
2: sanibona sanibona sithombe emsakazweni emini bebathi mina sithombe khona la ngisala khona la yazi kuke kwakhala isibhamu kabi amaphoyisa edubula igebengu ngapha nangapha bedubulana negebengu abafethu silalela nabo umsakazo baningi ababengena la bekhala begxeka amaphoyisa ukuthi abulala abantu shotha ase yinkabi kumele aboshwa wababophe ngani abantu abadubolelani ngiyabangala mase sikhala kangaka ke sibhamu sikhaliswa yigebengu ke manje bathule bathe du bathule ngathi sepaseni abakho abagxeki lokho okwenziwa yigebengu endamaphoyisa uma sebhekene nazo lezi gebenge seshayini bazophinde baqale phansi futhi bagxeka amaphoyisa kanti thina sifunani ngempela ezweni ikona kuphi esifisa kwenzeke ngoba phela njengoba sengathi kwehlile nje manje ukudubula kwamaphoyisa zikhuphuke kakhulu igebengu impela seyimili isibhokoza somsili hayi mina ngiyiqondi lento bazokhala kodwa futhi abafethu mese amaphoyisa esenew season.
3: Khuza nawe Who's the now? Who's the now?

sekuphele, sekuphelile nokade kungiphethe. Hey, ngiyisiye singasazi ukuthi siqhamukaphi. Ngithi mina ngibheke ngithi kubheka phansi kube sengathi ngizoshayeka ngesiphoqo. Ngisengibambelela nje. Hey, bese ngeyinye into nje ngingayiqondi nje ukuthi kwenzekani ngempilo yami. Hayi, phelile. Phelile isizwe manje.

0: ngicela ukugodlizwe lami nami ngomunye wokhathazekile kakhulu ngapha. Ngiyindaba lento isingikhathaze ngalendlela yokuthi ngeke ngibone ngisho emqondweni ukuthi sithanda ungisho ukungiphazamisa ngalendlela. Ngiphazamisa ngalendlela yokuthi shuthi ubhuti wami silamana naye sashela naye ibele. Ngingathola umuntu nje umuntu nje ongafuni kwenza lutho. Ohlezi ekhaya akazami lutho nje uhlezi ekhaya akazami lutho umuntu nje onobudlova. So mangi umuntu mina ozamelayo ngiyazamela nginomuzi wami nabantu bami nakhona ngizama kanzima. Bese kuthi mayibona ukuthi ngizama yena kushuthi abone ukuthi ngumuntu ongcono ozenza into engcono. Into encane nje ukuphambana into encane uyikhanda ihabi sengaka. Ibe ngaka ngama voice note nje la ngisawadlulise fanele ngwadlulise emaphoyiseni icela umbono lawo ukuthi lo muntu njengoba wakwethu silamana ngoba ama VN akhe aya uthi lapho siyohlangana naye khona yongihlaba ngenhlamvu. Ngicela manje ukuboniseka la ukuthi lo muntu wakwethu siyalamana. Mangitshele omalume bami abadala ngoba phela omalume uyibona babo kumele ngibabikele. Bathi angeke ngihlale ngento kanje kumele ngiyireport emaphoyiseni akaboshwela. Nginenkinga manje yokuthi umuntu wakwenu olama enilamana nayo ngicela usizo labalaleli. Uyambopha yini? Kaze ngeke kuqhubeke unothuthuva kuzobe njani ukuzondana. Nginenkinga lento ngiphazamisa ngisho engqondweni ngoba sengike ngithi mangilele ngivuke ngiphaphama ingathi ngihlangane naye endleleni ingathi uyabona nje iyangiphazamisa kakhulu kakhulu lento engqondweni. Iyiphazamisa ingqondo yami kakhulu engqondweni wami sengike ngize ngikhohlwe nezinsuku ukuthola singalo. Yabona nje ngiphazamisa kakhulu kakhulu ngiyayizwa impela ingqondo yami iyiphazamisa kakhulu ngikhathazeke kakhulu. Nokusalile bakithi dadwethu nala sekuwokusithathu manje na last ukwenza lento yakhe mina sengiphile lokuxolisa ngaxolisa waphinda futhi mina kuye kuze kube kuhle ngimdala ngosisi wakhe kuze kube kuhle ngithi ngizama lento ukuthi ukuxabana nomuntu awe nakukho right kuze kube right mina fanele ngihleze ngixolisa kuye ukuthi ngixolisa ini ngizehlisa ini angazi ngikhathazekile lento iyangihlukumeza.
1: Right, there you have it. Uzichazele ngowakho umlomo. Sengiyafisa kokuzwa on your side ukuthi naludaba usethebeni.

Family Matters asimsizeni bakithi ukhathazeke ngohlobo lwesimanga. When you go deep uya uzoluza udaba ukuthi ukhathazekile lwesifazane. Ya, namagama aphuma khona ayasabisa kakhulu. Sekungazi ukuthi noma kwenzeka something kuyena ube nako lokuthi ngaba kusiyena umfowabo, because phela sihamba la emhlabeni asazi. Asazi bakithi, kodwa ungavela uqhamuka sokuba nento ethi nje gqi ikanje asazi. Ake ngizwe on your side ukuthi entweni kanje ukuba bekumfoweni lo noma bekudadewenu eqhamuka ngalo hlobo aqhamuka ngalo, ubungenze njani wena? Iyiphi indlela obungenza ngayo ukuthambisa isimo noma Nkosi yami bungaqhubeka ubuzame umdlelwane kule story nje osisizule njengamanje? What is your take kusona? Khumbula inombolo esikwazi ukuxhuma kuyona, 0604807164. Uyashaya lapho, kanti uma ngabe ufuna ke ukuthi uWhatsApp noma ke lapho wenza i-VN noma ubhale, uyaka 0638208448. Nangulowo wathi mina mamdodo, le nto ekhulunywa lo sisi ngiyayazi iyenzeka impela emndenini wami, noma kumina uqobo ngiyayazi ngihamba phezu kwayo. Uyihandlisha kanjani noma isimo sesimamaphi? Siyabhebhetheka, siyanqandeka,

0: Ngizothi ke mina msakazi wami uSisi lo akazi uma ukuthi ngoba ngiyathola ukuthi ngathi uqale wakwazi ukukhuluma nomalume bakhe uSisi babonakala ngathi baqheluka benze iphutha omalume ngoba phela bekufanele besondele kumshana wabo ngoba bangabazali bakhe umshana befanele besondele kulo mfana lona ngoba naye uyingane baze ingane zakhe bobabili babuze kulo mfolo ukuthi yini lento yenzayo umshana ufuna uhlasela usisi wakho umsabisi uzokhuluma amasana abafana nalawa wokuthi uzombulala ngoba alikho icalwa nalo noma ngabe khona-ke iphutha ekuthile mhlawumbe olenzile ayalungisa amaphutha xoke bekuwumbono wami bekuthi bekufanele besondele uma kunomndeni uma usekhoma ukuthi ukhona umndeni ngoba indlela embuka ngayo ngibuka sengazi ukuthi kukhomba ukuthi uma wakhe usesilwana lo fowethulwana akasekho nobaba ngicabanga ukuthi bakhona abanye abomndeni abazinhloko nabakwakhe abangakwazi ukuthi abonisane nabo uma ukuthi kubonakala ukuthi mhlawumbe nakhona kukho ukuxhumana kahle uma ukuthi indawo esemakhaya ikhona indawo yenkosi inkantolo nesigungu sayo inkosi akakhulume nenduna akhulume induna ifisi ithusela enkosini inkosi ibize ixoxe nesigungu sayo abizwe lo mfo alethelwe khona uma ukuthi kubonakala ukuthi ngazokuthi uthando ungeswa-ke nalapho inkosi ayithinta amaphoyisa ezomthatha nje athi zomgcina endaweni yakhe emfanele ngoba kubonakala ngazokuthi uxhaphazelwa yikhanda lo bhuti wakhe usisi lona manje amhlukumeka kanti uyimekelela nomusi wakhe usisi nengane zakhe ngoba uma uyibuka into uyabona ukuthi kushuthi lo bhuti yona ubhuti kushuthi ohlukumeza ngisho nengane zakhe okukhomba ukuthi kushuthi ukuze kwafika lapho usisi azabona ngane sayimela leyo akafuni ukusama lutho lalobhuti ukuthi uhlala nosisi wakhe bembona lapho ngena namsakazi wami yebo khuluma nosuku nasiyanda inkosi yangumhlonge mande ngendoleni ethi ngaseshore
1: siyakuzwa
0: niphinde nje kakhulu
1: amen siyabonga all right 0604807164 usezweni sawubona
2: yebo sanibona mama njani
1: siyaphila
2: eyi masiyaphila lokho ngathela
1: ya
2: yho hayi cha wema uma ngizwa kahle ubhodi kasisi uzwakala enomona ahlulekile ukuyibamba ngawo udade wabo okokuqala nje so leyo nto ayiphele kuthina madoda kuyenzeka nami udadewethu unamandla ngaphezu kwami
1: yabo
2: uma nje nje ushadile usemzini wakhe nami ngishadile ngisemzini wami kodwa usehlale wahlala wathi ngeke bhuti asakhele uma umuzi kufanele ngabe umsebenzi wami loyo wazama wafaka lokwakufaka nami ngafaka lokwakufanele sengizommonezelela leyo nto ngoba vele uyena ophiwe unamandla ngaphezu kwami manje sengizommonezelela leyo nto leyo ngoba phela usiza mina so njengoba ngisho ukuthi ubhuti ngibona ebe nomhobholo ahlulekile ukuyibamba kona ngimbona eyingozi akwazi ukuthi ungathembisa udadewenu isibhamu yabo hayi sekuyinkinga enkulu ngoba okubalulekile njengamanje ukuthi usisi agcine ephephile evikelekile sewukule mnyango kona-ke ngiyayibona le nto yahlampe ukugijima kusheshe ukuya emaphoyiseni ukuthi ubhule umlilo kanti usukubasa mo yabo bengathi mina ngoba nakho omalume bakhona ake kuzame kubuye kuhlalwe phansi kubhekwe emuva mase siyilanda ngokwezamoya manje ukuthi ayikho yini into ekhalulekayo mhlawumbe ethizeni efanele mayilungiswe khona ekhaya noma kwenzakalani babheke nabo njengaba

0: Ek chokya sin. Kodwa nje uyazohamba nathi uthi ke ngizame ngadela omalume abafuni bathi angiye emaphoyiseni umndeni nje sengihlulekile bayazi bayazihlangula bayaziqhalula. Okay, uyizamile umndeni. Yes, uyaniphendula. Uyizamile umndeni, uyizamile komalume wadela. Omalume bam-advise ukuthi akaye emaphoyiseni. Omalume laba bam-advise kanjalo. Bathi akaye kuphi emaphoyiseni. Yeah, sikubeke. Uhle, into engiyithanda ngayo ulalele. Ulalele sithando zami. Futhi makukhona okubuzayo uzokwazi ukuthi akuphendule. Njengoba sesiqala nje sisiveza ukuthi lapho isteps sokuqala usesenzile. 0604807164 noma uthi 0638208448. Sobhalile la. Okay. Angikubambi usemoyeni, sawubona.
1: Siyabonga kanjani njani?
0: Siyaphila.
1: Ngiyaphila mina.
0: Mhm.
1: Hayi, umdaba ngalesingane kanyana.
0: Iya.
1: Amakhaya asephendekile esingayanga noma kungasekho abazali.
0: Mhm.
1: Kodwa ke nami engikushoyo bakhumalume bathi akaye emaphoyiseni angayi. Angiripoti. Ukuthi noma ngingakambophi kodwa ngiripota ukuthi azi ukuthi yena okhuluma izinto ezinto kusho ukuripota nanyambi azi ukuthi kuriphothiwe kodwa singakamuka okunokuthula ngoba uzohlala yenze lento aqhubeke nokuthi intizinto engasinde uma abadala kuyakhona bethi akenze lokho angakwenza ngoba akani yena na ekusho njalo ngani yami yomntwana
0: bakithi
1: yebo
0: ayo Nkosi yami siyakuzwa. Bakithi, aw selecteni wonke umbono njengamanje ubalekile. Ubalekile. Ungayivumela le esho malume ukuthi baye emaphoyiseni. Usezweni sawubona.
2: Wema.
0: Yes. Siyaphila.
2: Mina lo onqamukile ekuqaleni ngaleso sikhathi ngisho ngiseza naye.
0: Yebo, yebo.
2: Sengibuye ngayibuka ngenye indlela.
0: Yeah.
2: Njengoba dengisho nje ukuthi ulo ubhodi lo unomhobholo oyinkinga.
0: Yeah.
2: Uyabona malume uma bekhuluma kanje.
0: Mhm.
2: Kusho ukuthi khona into abayibonayo. Lo muntu kusho ukuthi uyingozi. Kahle kahle usisi nje uhle nenyoka endlini nje ezomkhoboza, akabaleke ngeenyawo zombili. Uyabona njengamanje nje ningazosale nje ngithi namavala uhlelo manje. Yabona nje bomalume bethu usehlulekile umndeni bathi akaye emaphoyiseni. Ngoba isigcino manje into ezokwenzeka uma sekwenzeka something embi samtshele nje umshana ukuthi akaye emaphoyiseni senze njani ke manje
0: samtshele
2: ukuthi akaye emaphoyiseni ngoba siyambona lo muntu ukuthi bambona ukuthi uyingozi nomdoda into engiyibukayo mina la kunje ingozi nje kakhulu lo muntu nje njengamanje akalokhu ngeyinseka ukuthi umfo wabo kubuhlungu nakuthina kubuhlungu bophimpweni kodwa nje njengoba umalume nje bekhuluma kanje hhayi ayikho enye indlela ngoba kubalulekile manje ukuthi akuphethe yena usisa kuveleleke yena uzovele kanjani umndeni uma umlahla kanje uthi awuye emaphoyiseni ngoba kuthi nomuntu bambona ukuthi uyingozi njengoba ngisho ukuthi ungahamba umqeda umhlaba akukho umuntu ozalana naye ongakuthembisa indaba yesibhamu kuthi ufuna ukumdubula ngantala isicelo. Ngiyabonga ma.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Bakithi. Ezasinda into. Mhlawumbe ukhona yini ake ngiyibuzele ukhona wakwabophisa umntu wakubo. Uma ngabe khona athi nama results akhona Nkosi yami ngizama nje. Yasa ngazi ngizamani kodwa ngizama uku-understand nje kancane. Ukuthi konje kugcineni umphumela wakhona uthini yabo ake size ngonespillion ukhona yini owakwamthatha impela wayo thi hayi yabona wena ngikhathelwe wena manje bhuti wami angikuthi hulu kwamshintsha ukuya lapho noma wabuya wabanjani bakithi ngathi singake sikhulume nento yespillion-ke manje ya kulaba abana.

0: Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Ngiyaxolisa mangoma.
0: Ehhe.
1: Sawuyeni mncanga, cha kanye nenhlanganazane yokubophisa umuntu wakithi. Kodwa ngiyacela uma ngiyacela ngokuthi uwele usemaphoyiseni noma ulise enkantolo ashise indawo yokuhlala.
0: Maye
1: sasolva udaba ngingafundazo xasha kuyona asuke lapha amazi khona ngoba ngayenza lento ukuthi amdule edule ashintshe indawo yokuhlala khathi sasolva udaba nje noma usemaphoyiseni noma uwele enkantolo kodwa ayishintshe indawo lapha azomazi khona ukuthi uhlala kuyiphi indawo. Ngiyabona
0: mamabo. Ayi kuningi, ya kuningi. So ninje lama movement lo muntu uthe unomuzwa kuthi, do you mean mela shi umuzwa manje? Hey, yebo. Sawubona.
2: Morning sister, kanjani?
0: Siyaphila,
2: siyaphila,
0: sikhona.
2: Yes, mina sisidodo ndithi akambophisi.
0: Ya
2: mina sisidodo vele mhlawumbe bakubandishubandingibani andizoshubandingibani noba mhlawumbe abanye sebaniqa izwi lami.
0: Hawu siyanazi, siyakuzwa futhi.
2: Ndaye ndambophisa sisidodo umusisi wami.
0: Ya
2: ndaye ndambophisa esile shukuthi wayenomona thetha ngodade wethu nomdala kodwa sashonake
0: bakiake
2: ndambophisa.
0: Mhm.
2: Endethile enochuku kanti ubala into ezininzi kodwa nje umuntu wasekhaya uyakwazi ukumbophisa xa isile. Ndambophisa liphile.
0: Mhm.
2: Khona phi ela jele utakusenini daya la i-police station. Ufe wathwala i-police station ngelo xesha ke indoda yakhe eliphoyisa.
0: Mhm.
2: Ndabesenzisisho uba mna ke uzoboshwa kanjani lo muntu kumaphela ubaba uyingane zakho liphoyisa. Kwathiwa akazoboshwa nguye. Ithandi ndiyomangala mnapha nasendikhohliwe kanene uthanda nephoyisa.
0: Hayi
2: ndangabe nalo ithemba kodwa ke icala lam zoathendwa ndikhohliwe leyanka ejweleri le hayi la iprinsithi yafika.
0: Ya
2: andazile
0: qhubeka nje kodwa siluze udaba.
2: Le khona le ndikhohliwe khona. Mase sifika pha yafika ke imini yecala kwathiwa sibanibani iza ngaphambili. Ndeza naye wabizwa futhi wazi useyiqhaqhazela phaya wafuthi wa estoksini sisidoda waphi wahlala 3 days estoksini. Waya phaya masekufana kuthiwa hayi bonani ngoba niyazalana nje yini inkinga yenu nosenzisho na kungena kanje nakanje nakanje sekudala ndimnyamizela sesimiswe phaa iqongeni phaa sekuthiwa phaa nifungiswa khona uba nkosi ndincede ndithetha inyaniso.
0: Yeah.
2: Wavele waphelwa ngamandla ke wacaba uzowa kwathiwa masihambe siyokuthetha phaa phandle uba ndiqiniseke uba ndiyambopha na. Ndathi mna ndiyambopha kwathiwa athi andaba ngibana aba bantu into zasejele ndiyazilibala. Kwathiwa masihambe siyothetha phaa phandle kwasho ukuthi unepride kodwa urong kodwa akafuni ukuzehlisa kum. Kodwa nje wasecela uxolo yena phambi kwenkantolo bengambophisa sisidoda ingqondo izobuya.
0: Asizwe komunye uzothenda 0604807164 emsakazweni izilo mzansi. Siya kwamukela izwi, sawubona.
3: Sawubona sisidoda, njani?
0: Siyaphila.
3: Siyaphila ngane, siyaphila. Umhloli aseyona.
0: Hey, ngiyakuchazela.
3: Ngiyamuzwa ukuthi uphumayo ukuthi mayethi surprise akeke sekulethi usukuthenga sokukulala ngeke usakwazi ukumsika kuba abantu ongabancika ngayo kwindlela bengafuni into abakufuni. Unenhliziyo yembubhudu nje angifuna ukukhuluma ngonenhliziyo yembi fumele lize liyaze kulesilisa nje ngoba uyachaza usisi ukuthi uwakhe naye kodwa kuziwa lokho washeke kwemgamela ukuthi lasohlala khona ngokudubula
0: dadewenu.
3: Yabona, no ukuhlishelwa umona nje lento ingozi ngoba uzokulathela into eyenzeka nje siyeze go kwabantu abazana bazalana ngala-16 bebetshelana ukuthi sombamba ngokhesimungiso yeso labathatha njengehlaya
0: ngoba
3: ekubuni yaseshubashubayo kwakunehlobo lapho babulalana bafa abantu ngabo lokhu ukuthi hayi hayi ubandake umuntu wasekhaya

0: Bengilele nawe sisithandeka sisi. Ndaba kasisi ngiyayizwa, kodwa mina ngikhathazekile ngaye. Bengifisa sengathi angayithola indawo ephephile, because uma sekukhathele umalume enye into uma isi-involve amaphoyisa isuke isi-serious, and omunye umuntu uma usuke wamfakela amaphoyisa uhlala phansi ameditate ukuthi ekugcineni akwenzeni. Yabo, omunye umuntu uyathanda ukuthi hayi, ngoba vele useke wangifakela amaphoyisa ngingakamenzi lutho, kungcono ngiboshelwe into engiyaziyo. Abanye abantu ayabagcina kakhulu amaphoyisa, benza ukuthi mina akashiye nje noma ngabe wakhile. Ezinye izinto azidingi ukulindwa, umuntu bese kukhombisile ukuthi ubani, kudinga umshiye sisi. Ungacabangi ukuthi uzomrida umqondo ukuthi hayi uyadlala. Kwenzekile sisidodo kaMashu, kwenzekile, balaleli sakubona konke okwenzekile. Intombazane ihlala nobhuti wayo, beney'ngxabano nabo. Intombazane ibuziwe ukuthi uright njengoba uhlala naye, unomncane wayo uthi ngambuza wathi hayi bo, ngeke ngenze lutho lo, engisengamlandela namaphoyisa. But umfana libe linye nayicabange khona ukuthi hayi lo uhlala icanga ukuthi ngiyadlala. Uyakwenza-ke, sina abantu besifazane siba nalokho ukuthi hayi, ngoba wasekhaya mase sixabanile uzophuma, kanti ngolunye usuku umuntu usecabangile. Wangena intombazane wayinquma wayishisela embhedeni. Angithi last day guys, ngiyamsabela usisi, if isimo si-ugly si-ugly, ungazami ukusenza. Anganoma kwenza ukuthi mina ngumuntu oyigwalana, kodwa kuyasiza nako ukuba igwala. Kungafuna umuntu abuyele kuwena kathathu bane. Uma kukhombisa ubhuti wakho ukuthi uyingozi, whoever ukhombisa ukuthi uyingozi, thatha amanothi and step back. Ngicabanga ukuthi usisi kuyomsiza ukusuka. Sesibonile isibhamu, akazi ngolunye usuku lungenzekani. Nje ukukhathazeka, kuningi okwenzakalayo. Ngiyamfisela ukuthi ayikhonsiderishele ngisho. Ngiyabonga.
1: Sawubona dodo. Ayi, wayithinta indaba lusisi. Nami ngiphila ngaphansi kwesimo esinjalo, sengithuke.

0: kwa mina kuzangibize ngumthakathi mfowethu ngimdala unga 5 emva kwami ngimshiya ngo 11 years ungibiza ngumthakathi angishaya udegcekini ashaya indonga ashaya icapha mawake wathi nje ukhuza iphutha noma khona ingane kunile la ngaphakathi endlini hayi sekungenelela yena kube yakhe indaba nami ngifisa ukuye emaphoyiseni kodwa ngibe ngiyibuza ukuthi inkosi yami ngingaya njani ngibiza amaphoyisa ngibizele umuntu wasekhaya umfowethu nokwenza abazali abasekho inkinga engingayazi ukuthi kanti konakele phi emhlabeni sonke siney'nkinga nje angazi ekubeni akasebenzi yebo nami angisebenzi kodwa mina-ke sengimtala ngiyiholela impesheni ingane yami iyasebenza ithenga ukudla yenza yonke into yena ihlalelele nje avuke ngaleso sikhathi ezokwenza ukudla ubona nalokho kuthi ukwenza ngendluzula kukhombisa ukuthi akancingi yonke into uma ikhuluma athi akancingi nami wangithembisa ukuthi uzongifaka uduka nezwe bangitshena ukuthi uzongifaka inhlamvu maye kwamina nje siyabukana sibhekane la egcekeni kodwa nje sengiphiwe ngokuthi uNkulunkulu yena ukhona uyena oseyoba impendulo ngiyabonga
1: Sabona sesigodo nabalaleli besitimela sothando. Hayi khuluma noAndile sesidodo. Hayi kodwa lokudaba lola lukho luhle mangibungubuka kwami kusisi indlela asho ngayo nendlela akhathazeke ngayo. Ngathi umfabo uthi uzomhlakaza ngenhlavu. Hayi yabona sesidodo masesho kanjalo ngeke. Ngicabanga ukuthi lolu daba lolu into serious usisi funeka nje ahambe ukubika emaphoyiseni lolu daba vele upresident besangakhuluma manje bekhuluma manje kusho ukuthi lo bhuti lo uwumuntu ongalaleli usisi ngicabanga ukuthi funa uba lo ubhuti wakhe unomakoti funa ahambe ukubika kuyena walibike emndenini lo asondelana nakhona kodwa ngicabanga ukuthi ukulibika kwakhe cishe ukuthi sezivele sezobhebhethekisela indaba yokuthi njengoba sevele seshile ubhuti wakhe ukuthi uyomsakaza ngenhlavu sevele segadlile nje nasemsamo wakubo usevele segadlile umethu umuntu wakwenu uzokusakaza ngenhlavu usisa akumele lokusabinto otholakathi uyenza kutholakathi ingane sesisala zodwa vele kukusho usecacela ukuthi umalume wey'ngane zakhe nazo iy'ngane zakhe akayithandi yena nje makahambe umbika akahambe nje umbika emaphoyiseni le nto bikhuluma izolo lo kuthiwa nje umuntu ohlukumezayo uyahlukumeza lo bhuti lo uyahlukumeza yena nje akaye emaphoyiseni angabe eshonale nale kuba le nto ngeke zisize kusho ukuthi nalaba abanye bayamsabi lokukhulumi mara bheke nje indlela ahambe loku akushoyo ayokusho emaphoyiseni abe athole nakwabanye iziluleko abomthetho ngibonge sisidodo
2: ibingelelani idoda ngibingele nabalalezi umzansi usandile kandlovu engandawo futhi from Brazil wadoda kobuhlungu udaba lasisi lona ngoba ukuxabana kwey'ngane zizalana sizenze ikhiphelana amagama abuhlungu akukuhle kodwa iproblem evamise ukuba khona-ke ile yokuthi kunenkinga la odadewethu uma ngabe beke bamakangconwana bababukela phansi abafabo baze bakhulume beqise ayikho into ebuhlungu ma umuntu silisa njengomuntu ozokhuluma kuwena akuvezele ukuthi awulutho kangakanani kungcono ngisho umuntu ovele nje uthi anikhulumisani straight nomuntu okukhuluma amazwi abuhlungu kuwena ma umuntu silisa kungcono ngisho umuntu okubeka isandla kunomuntu okushaya ngamagama akubukela phansi ukuthi awulutho kangakanani odadewethu baba nalokho bangabe kwenzekile wabusiseka ngokuthi mhlawumbe asebenza abe namandla bababukela phansi abafowabo thola ukuthi yonke into sefuna ukugibela ekhanda likamfowabo akhikhile lide abe yiqhude yabona manje useveza isayidi likamfowabo inkinga yesayidi lakhe asilibonanga ukuthi yena kwenzeni kumfowabo aze umfowabo azaze akhulume amagama abuhlungu angaka athinte ngisho udaba lwesikhathi phakathi kuthethwa abaya kumfowenu.

0: onke okushumfo wabo manje akahamba emaphoyiseni ayokwenza protection order njengoba ke esemsongela ngokumbulala ubulawa ukuba ke isehluleki nje umfo wabo uphetho ukuba nomona nje mama umama AN Mchunu ulaphaya ohlange uthi lang bingelele umsakazi nakumlaleli usisa kambopho ubhoti udlala umona nje qha umuntu kwakini uyambopha mayihlukumeza unkosi nathi maphumulo ulaphaya entuzuma esawubona wedodo into ebuhlungu lo mfana uzombulala ngoba vese unesibhamu lo bhuta kabike angadli angalindi kusho umzwakhe ukuthi hhayi makangalindi bakithi ya uzothini wena uzothini eyi bakithi izinto ezinjengalezi emndenini azithandeki kodwa ke ziyenzeka ayikho futhi indlela ongayinqanda ngayo ngoba emasenikhulile omunye udosa abhekele nomunye adosa abhekele siyakwamukela usezweni sawubona
1: sawubona antwani
0: hello
1: engimthandayo
0: oh bakithi
1: ngithi mina ngiyaluza udaba
0: ya
1: lasisi ngendlela akhala ngayo
0: mm-hmm.
1: Akahambe ayomfunela incwadi enkantolo amnika incwadi angambophi asho ukuthi angimbophi kodwa nangenze ukuthi ngoba uyena
0: okay okay angambophi kodwa
1: angambophi
0: mm-hmm.
1: Ahambe ngacela incwadi bamnike amaphoyisa ahamba ayomnika sekuyazi ukuthi uyena noma ngenzekanini ezelile uyena hhayi angikandi kakhulu ngiyabonga
0: okay siyabonga
1: bye-bye
0: okay 060-480-7164-71
2: Ngiyaphila mamdodo.
0: Ngiyaphila.
2: Ngifika manje ihloko mamdodo angizwanga. Khen ungangisiza nje ngizokwazi ukuthi ngikhuluma ngani.
0: Kade ngisichaza nje manje baba sibuye emaketheni. Ngicela ulalele umsakazo ngizoqala phansi ngisichaze.
2: Alright mamdodo.
0: Yazi ngibuya kusona nje manje ngithema ngibuya eitolo ngaqala phansi ngasibeka. Sixteen minutes to 11 kumsakazi izilomzansi sikwi family matters izindaba ezithinta imndeni. Namhlanje udaba lifakwe usise ekhala ngomfowabo ongamhlalisile kahle nakuba ke senomuzi wakhe la ihlala khona kodwa unamagama eza kuye angemahle ahambisana ke nokuthi ke umsabisana nge-spam. Leyo nto ayibuzayo usise ukuthi enze njani lesi simo nganyakwabo le enza zonke lezi zinto silapho nje namhlanje and ulalele okay 0604807164 nomuthi 0638208448 sikwamukele nawe ezwini lomzansi sawubona
3: Nonipho uyakulalela ngoba niyabizwa nizokhuluma nobabili enkantolo uqala ubuye nencwadi umnike incwadi mese umnike incwadi ukuthi uyaya noma kayi kodwa wena uzoya ngedate ozobizwa ngayo fike lapha enkantolo ubizwe ahlale ngala usho naye asho atshelwe kuthiwe akagcine ngci ukuza kwakho noma menihlala ndawonye akaphume ahamba ayofuna eyakhe indawo azihlalele yedwa ningahlali ndawonye engabe sowuqedile kuphinde kusayinelwe incwadi yokuthi meke wathi inkente kuwena umbophe ubize noma imaphi amaphoyisa ambophe emva kwaloku lunga athi thwi uqonda athi thwi umfana
4: Yebo sawubona umsakazi wami. Unjani kodwa sesidoda? Thembu uthi uyaphila umqala lohlela amazenzo. Hayi nje sisidodo.

lam nje lithi sisidodo. Uyabona nje sisidodo, uma kuwukuthi usukhulile zama ukuthi uyimele, phuma ngisho kini nje. Futhi le nto yokuthi uthi wakha ikhaya wenzani, hhayi, phuma nje mase usuney'ngane nje, noma ngabe ubhuti noma ngabe ugele, phuma nje uhambe uyoyimela. Ngoba le nto ekuthiwa umona sisidodo inkinga kakhulu kakhulu, futhi leyo ukuthi siyazalana kanjani kanjani ayisebenzi sisidodo, ayisebenzi. Ngoba izinto zabantu zimile nje empilweni, zimiswe abantu bakubo, zimiswa abantu ozalwa nabo emndenini ngoba bekudlela umona. Ngoba yabo nje lo bhuti lo ukhombisa umona ngendlela eyisimanga sesidodo, uyabo. Manje ibuhlungu lento sesidodo, ngoba bafika osisi ogeli bavisa imizi bakhe, futhi bona abastrong. Uyasuka lo wesilisa ngoba uyafeyila ey'ntweni ukwenza izinto njengomfana, njengomuntu wesilisa afeyile, asuke bese shaya imithetho la goloza, enze zonke izinto lana, adinele bonke abantu la, afuna ukuphatha umuzi. Into e-right nje manje ukuthi umuntu masekhulile ahambe ayoyimela. Futhi umndeni nje ihlobo, izona nto eziyingozi kakhulu ekumele uyibheke empilweni nje labo bantu abakanjalo, ngoba bayingozi, ibona abakwazi ukumisa impilo yomuntu imensetsetsetse. Le nto yomona iyinkinga sesidodo. Lona-ke uyawuveza, ngisho ukuwuveza lo mfowethu. Uthini-ke lo ozonyonyoba ngaphansi ashaye ngemitha thakathe ungaboni, ahamba ophendula abantu emathuneni, akubelethise iy'poki, akucindezele into ongakazi uyibona empilweni. Sisidodo, iyinkinga le nto yomona, iyinkinga. Futhi thina ndle mnyama sinenkinga, Nkosi yami, angazi ukuthi kuyoze kube njani ngendlela esiney'nhliziyo ezimbi ngayo. Kodwa nje kukona konke kubalulekile ukuthi uvele uyimele, usuke nje futhi eduze komndeni, engathi ungathi ukuba kujanyana nomndeni wakho, uyibonele olunye utako ngale. Eyi, ngoba umndeni uwona ingozi. Abantu bandawonye sisidodo, ngendlela asebenza ngayo ubulwane, uthola ukuthi intombazane nobhuti abandawonye kodwa bayalalana. Izinto eziyimanga esiyibonayo ezenzakalayo. Ayi, kunzima sesidodo, kunzima sesidodo. Kodwa ke ulungile sesidodo, ngelinye ilanga uNkulunkulu uyophendula, mhlawumbe ezinye izinto zoshintsha zingabe ngale ndlela okwenzeka ngayo, ngoba abantu sebenomona wenkani manje. Ngiyabonga izinto eMzansi, thanko. Yebo, sawubona, sawubona msakazi wami. Njani kodwa sisidodo? Themba ukuthi uyaphila. Ngithi mina sisidodo, ngiqala lo sisidodo. Ngithi mina sisidodo, khona into ebuhlungu sisidodo. Kunabantu sisidodo empilweni abamafeyila, kodwa futhi bebe bezenza bona sisidodo. Kunabantu sisidodo abangafuni ukwenza izinto ezizobaphumelelisa kusasa, yabo. Umuntu sisidodo ngishethelele umsebenzi, angafuni ukusebenza, adake utshwala, athi noma etholele lo toho asebenze lapha ey'ngadini, aphinde futhi aphuze, angakwazi ukuqongelela imali, aphinde enze okunye, afundele okunye, enze amalayisensi, azame impilo yakhe ukuthi kusasa lakhe libe right, yabo. Uthola ukuthi kunabafowabo noma nodadewabo abazamayo, bazothi sebezamile, sebethola iy'thelo-ke manje, aqale phansi yena abe nomona. Bakhe imizi obhuti bakhe or bagane osisi bakhe abangaganwanga, but bakhe imizi emihle la ey'ndaweni zakubo la besuke bezalwa khona, aqale phansi yena abe nomona. Ngoba kunabantu abamafeyila abayizinkinga emakhayeni ethu, abangafuni ukwenza izinto ngesikhathi. Le nto iyasilimaza sisidodo, yabo. Ngoba bagcina sebeshintsha futhi sebenamagama eziswana, bathi manje hhayi uguqule idlozi khona onjani onjani, othwebula idlozi yini yena aphumelele, usibani bani angaphumeleli. Futhi abantu bavele bangixake, bathande kakhulu yena lo ohluphayo umuntu, lo zamayo bangamboni.

kuyaphunyulwa lapha yani thola ukuphumula ivunguvunge ezisempilweni yakho uyakwazi ukuyithulisa yena uthi wazani gibi nina nonke nisindwayo mina nginamandla okunithwalela ukhathazwa yini kani ngoba phela mkhulu lo ngakuwe kunalo sezweni njengamanje ke sidlule ngapha sobe sesiyabuya nje siya kuma testimonies.

0: sivuleke
1: makadosha
0: makadosha
1: libato
0: libato
2: Makutato bomnyama kuvela ukukhanya indlela zakho mayivuleke indlela zakho mayikhanye lona ke ngumkhuleko wethu lapha yana ekhaya eChrist Covenant Ministries esingena ngawo noma kukubi noma kunjani ungene nje kulolo office lakho uze ukuthi no all is not well uthi nje makutato bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mayivuleke ekhaya lakho uchele nje ngamanzi akho uhamba hambe ngaphandle ukukhulume ukuphila phezulu kwabantwana bakho okwamanje ake sihambe sekuma testimony zisizo ukuthi abantu benkosi ngelos makadoshi benzeleni ulibhadoshi kuphi la ebangenise khona ikuphi la ebakhiphe khona kuphi la ebenzele khona ukuhle ayohlala unethezeke
3: okhulumayo uneliso wakaduma emhlabashana ngizobonga ngifike kulonyaka nje senziwa into eziningi kulane ngi-attend inkonzo kuthe kule nyanga ephelile isizophela nje ngaba nephupho ufika ubaba ekhaya emakhaya uyafika uyangiprofetha khona ephupheni angiprofethe uthe suka khona into angithele ngayo manje ngithela ngayo ngiye ngiyowa phasi hayi ingizuke lento ingizuke bese ngathi kuba ngcono kuba ngathi ngiyamkhapha kubaba owayehamba nobhudulo wekhamera lo oyidaki kuba ngathi ngiyamkhapha ngiyamkhipha ekhaya sesahamba endleleni ngimphathele nejacket ngathi mina baba ngicela ungiphe umsebenzi noma isikole bayisethu ubaba ayezothola umsebenzi qede wancuma bese ngimnikeza ijacket yakhe ngiphinde ekhaya naqhubeke ngendlela kuthe nje ngomhla ka 28 September ngithole i-call komunye ubhuti athi ugadi ifoni ayengikhathi ifoni ngifonelwe ka-checkers kuthiwa angizowenza izithupha ngihambe ngiyowenza izithupha ngiphinde ngibuye or ngiphinde ngifonele kuthiwa angizosayina i-contract ngomhla ka-4 kule nyanga ngiqalile kuyimanje nje ngiselantshini ngizobonga ngenza i-till lapha ka-checkers e-Greyville ngiphuthume ngizobonga ngoba isikhathi angisasitholi ngisebenza Monday to Sunday ngiyabonga
4: elela umakhadoshi uliphadoshi egameni lenkosi yethu Jesu ngizobonga nje uNkulunkulu akwenzile kumina nomakhadoshi wakwenza kumina ngithole ngi-applyela ukuba netender ngaza le khabe ngibe ngiguqa nje la ngibeka imali ngithi ngikhulume lokho kuphela supply sibaningi kuthe mesifise sisifika laphayana kwavele kwaqoka mina ngibe ngokugcina ngalithola ngiqalile ke Sunday isifiso samvesi bokuyile sokuthi ngipha abantu bendawo ukudla ngaqala ke Sunday senza nengane yami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu noma kusokuqhamuka izitha kodwa uNkulunkulu ngiyazi ubakhadoshi uliphadoshi uzonginqobela ngiyabonga
5: ngibingelela engilosi kamagadoshi yangilwela kakhulu ngigula ngafika la ngifa ngangena ku-101 wabuza umprofeti ukuthi ngingakusiza ngani ngathi umprofeti uhlangothi lonke asisebenzi libuhlungu kunesibhobe esibi angathi khona umuntu ogwaza ngomkhulu

0: onto. Hayi wasethu umprofeti angiqalela bakuthwebulela imali angiqale ngibuyisa imali yakho. Kwakhona amanzi akangishaya ngawo ebusweni. Wasiyaqhubeka nokuthi akube khona iproduct engizoyidla. Ngayithatha leyo product ngathi mengiphuma la ngazizwa ukuthi hayi kwangahambeki. Mengizophenduka umqala kwakuba ngathi uyanqamuka la ngiphenduke ngomzimba wonke ngithi. Yangisiza kakhulu ingrosi kamagadoshe, ngiyayibonga kakhulu. Angathi nabanye bengasizakala kuyona. Emalini ngabona ukuthi wangibuyisela imali. Ngingazi ukuthi uzongibuyisela kanjani. Ngumuntu odayisayo, ngathi mengidayisa ngihambe nemali yonke ngiyo-order. Kungasalutho ngemumva. Emva kokuba sengisebenzisa i-project yakhe kwaba khona imali esalayo ngemumva. Yakhula le mali yaze yafika ko-30,000 kade ngingenalutho. Ngiyabonga kakhulu ingrosa yamagadoshe.
1: Ngingelele ubaba Magadoshe, ngingelele ingrosi yakhe, ngibingelele naye. Engizokubonga kakhulu. Ngangiboshelwa ingane yaze yashonela ejele. Mami nangihleli ngoba sesiyifihlile senza konke sekuneminyakana ekhona. Angazi ukuthi umntwana usahlele ejele. Ngisobonga ingilosi kamagadoshe. Ngakhala sengimbonile eboshiwe sibonakala sonke sengiqala ukusebenzisa iproject yala ekhaya. Sengibuya ku 1&1 kathe ngimgijima yamathakathile yonke. Umntwana ngamdla nefika uMagadoshe
2: akadiwa maphoyisi
1: ngambona kwesingenzansi uthi engiyomlanda uThemba ejele. Ngithi uzongena kanjani ejele ngoba phela amaphoyisa angangobaba. Athi ngithi ngiyomlanda ediniwe. Wahamba uMagadoshe wayofika khona, ufika wabuya naye, bangena naye esangweni, wayesengena emotini emhlophe esechitheka. Ngizobonga kakhulu. Nginomntwana omunye engamfihle ekhaya ngokuba sengiphelele umuzi wonke. Ngimbonile futhi uMagadoshe se ihamba futhi eyomlanda ekhala emathuneni ngale kwakithi ngoba ngangiphelele umuzi ngamfihle ekhaya. Ngiyacela baba, kuningi kona osungenzele kona uMagadoshe. Ngafika kuDisemba uMagadoshe ngile ngalamba unyaka wonke ibhizinisi yami yaphela yonke, bayivala ngimulela inkomo ezimbili, kwathiwa nginemali bavala yonke. Kepha baba wena wavula. Namhlanje Magadoshe ngiyadayisa, ngicela baba nezithazamo zingaphinde zifakele emnenke nale mkhofu ezaziyifake lapha. Ngayibona isiphuma imkhofu yoku-4 ibaleke esitolo sami. Ngayibona imnenke uMagadoshe ofika ngikhombisa kwathi ingane yesikoleni yadigogo nayo leyo mnenke. Manje imnenke ayikho, manje ngiyasebenza. Ngiyacela ubaba phakamisa ibhizinisi lami libuyele kule ndawo elaliyiyona. Nkosi ibusisa.
3: Ngibingelela ingelosi kababa Magadoshe, ngibingelela ubaba. Ngithi angizobonga uNkulunkulu ngokuphila nje kukodwa. Nginabantwana abawu-4 bephila bonke, nginabazukulu abawu-13 bephila bonke, nginesizukulwane esithathu siphila sonke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho esabagcinile nje. Ngithi angimbonge namhlanje. UNomothiyezi wangesonto kube injabulo kumina. Kunomfana wami wamagcini ohluphayo uleke ohamba ngoJanuwari, ubefika uyasebenza njalo, ubefika jike esangweni mayesefikile. Okuthiwa nangu nangu nangu akasabonakali, aphinde ahambe kanjalo engasangenanga ekhaya. Izolo ngithe ngiguqile ngithandaza, ma ngithi sethi siyaphaphama, hayi bo nangu usendlini. Bazalwane ngamhaga ngajabula. Uyayazi-ke nawe ingane yamagcini ukuthi njani. Ngajabula ngimbona lo mfana wami. Nkulunkulu ngicela angisize, angibusisele sonke isizwe sakithi.
4: Malami.

0: Suzanne Wamlondi Maphephetheni. Ngicela ukuzophakamisa inglozi kaBaba. Inglozi kaBaba ingisebenzele. Inglozi kaBaba bengihlezi ngikhala njalo. Nginomntwana. Oh ma, wi, nginabantwana ababili. Kodwa lo umagcini umfana. Uhambile bazalwane ohlala komalume. Ewumuntu oyotohoza khona. Kodwa bazalwane ubekade nje engangithumele lutho. Kube ukuthi ngijabule ukuthi kodwa uyaphila ke. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ayingeke ukusebenza kwakhe laphayana ngeke kuze kungisebenzele ngalutho. Ngoba manje impilo ngiyazi ukuthi uzozangenelele ezintweni ezingo ezokuba right. Ngakhuleka engilozi namakadoshi ngoba ngiqala ukuhambela lana ngoFebruary. Ngakhuleka ngicela umakadoshi ukuthi ngicela angibuyisele ingane yami. Nempela bazalwane ngimbone kulokhu ngambone sebuya nemthwalo ngoba ubethi mebuya ayibuyele nje nobhakha futhi engaphethe lutho futhi nje ahambe bazalwane. Kodwa kulokhu ngimbone sebuya nezikhwama zonke ngijabele lokho bazalwane ngiyayibonga inglozi uXobo. Bese ngiphinda ngibonge kukhona la umprofethi engangibuka iChannel 260. Bazalwane angisebenzele umprofethi kakhulu. Ngoba ngangiphethwe idolo lingiphethe lingibambile bazalwane ngaze ngangilibophe ngeduku leli ukuze ngikwazi ukuhamba endlini ngoba ngangithi mangihamba kube ngathi litshekela ngala engathi liyaphuka. Eyi ngahlala kusofa ngambuka umprofethi wathi umprofethi khona abagulayo wayilula wathi sukume wayilula iqolo naye wayilula nami ngathi ake ngisukume ngenza ngaqala bazalwane ngalula leli. Kalula leli ayingathi ngibona ngabona ayibo nalidola lisanyazimi ngathatha idunga libaya pheza sofa ngagquma bazalwane ngenza solokhu laphela lokho aliphindanga bazalwane labuya. Ngiyayibonga kakhulu inglozi la ekhaya ngiyathemba ukuthi izawuphinda futhi ngisebenzele ibhizinisi lami libalekile imali zibalekile bazalwane kodwa ngiyabona kancane sekuyakhanya.
1: USathana ngasebenzisa noma yini ukushaya wena. Bani gama ba? Bani gama la? Today uNkulunkulu uyoziva ikhalo zakho. Mawuphinda ekhaya from now, mawuphinda ekhaya. Lento ibixabanisa inenza ubanilwe nobrada wakho. Nilwela ilifa kodwa wena ulwe nguye okulwisayo.
2: Amen.
1: Uthu uNkulunkulu mangithi kungabusabaleke ekhaya.
2: Amen.
1: Phindele ekhaya.
2: Hallelujah.
1: Because namhlanje uNkulunkulu sekunqobela isitha sakho.
2: Amen. Hallelujah.
1: I saw God enqobela sitha.
2: Amen.
1: I saw your brother become your enemy. Ngabona ekufuna ukukubulala.
2: Amen.
1: Wathuma ongcwele wena kwafikwa kwathathwa inkomo ekhaya ezi-8 zathathwa.
2: Hallelujah.
1: Mayithathwa lenkomo. Kwakukhona ilifa elalishiywe ubabakho.
2: Amen.
1: Ubabakho mayishiya lelifa ubrother wakho lifuna kuye lehedwa akafuni wena ubenefit kulelifa.
2: Kunjalo
1: wabe seyithatha umuzi kababakho wawuthengisa.
2: Kunjalo
1: wabe seyithatha inkomo manje uyayithengisa.
2: Kunjalo
1: kodwa ebekuze zakho wavuka zingekho esibayeni.
2: Haleluya
1: ziyambe zonke.
2: Amen.
1: Wafika mawufika unkosikazi wakho wathi kunabantu bebedubula phezulu.
2: Amen.
1: Mawumfonela yena wakubuza uba yena ungenaphi lapho.
2: Kunjalo
1: wathi yena ungenaphi lapho wathi umoya ongcwele mangikutshela uba seke wahamba wakufunela abantu uba bakubulale because ufuna ilifa ngoba kubabakho nini nobabini ubabakho wayinama truck ubabakho neinkomo.
2: Amen.
1: Manje lezinto uyifuna